0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner! Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4!
2: Kasangga at Kalusugan, coming up next!
3: NGMAR Camonias.
4: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang NGMAR Camonias.
3: NGMAR Camonias.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
5: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
5: isang entry na.
6: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
5: isang entry na.
6: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ang sarap ng buhay! Sa bais ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
7: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang NGMAR Camonias.
4: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online,

taga Naga City. Di itong lugar ng Catanduanes, ha? Lalo po sa mga taga Vera, Catanduanes. Pag tayo po'y tumawid dyan, ha? Ang lugar po, meron tayong Garchi Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Capsule, at maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali, at sa ibang mga municipalities, ha? Marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery, at sa mga tindahan, siyempre, hindi mawala yan, ha? At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Kalawag, Lopez, Gumaca, yan, kompleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka-mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Mark Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa. Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan. Siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng maubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent laging nandyan, ha? Kayo po ay tinutulungan maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan, eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro Province? At itong lugar ng Batangas Province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Kalakhang Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon, ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha? Buong bansang Pilipinas, may produktong Mark Cafe, mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, The Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay, eh. Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basat yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Engie Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Cafe. Ang sarap ng natural.
1: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
2: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City, Negros Occidental, ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
3: Inom ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, okay, one month na pa, inom ko ng Mark Cafe Brown Rice. Masigla ako. Tapos yung barrel ko, everyday na. Tapos ang sarap na tulog.
2: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay available na sa J-Mar Marketing Online Shops, Shopee, Lazada, TikTok, at TGP, The Generics Pharmacy, South Star Drug, at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po'y makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan. Hani, ang masyado pong apektado dito po sa pagtaas ng ating gas, ano, ay siyempre yung mga gumagamit ng sasakyan, generator. Maraming apektado po dyan, mga parents kong minamahal. Sobrang mahal na po. At sana'y matapos na yung gera, ano, sana mawala na, matapos na dapat 'yan. At talaga namang marami pong babagsak na hanap buhay, ha. Talo pa nito yung pandemic, ano. Sana naman ay malampasan po natin ng mabilis, ano. Sana ay tapusin na lahat para hindi na po ganito. Na lahat tayo nag-aabang kung ano ang mangyayari sa bandang huli, ano po. Sobrang mahal na po, mga parents kong minamahal, ha. Dati nagsasalin kami ng gas papunta dyan sa bahagi ng Bicol na nasa ano lang, ha, nasa 8,000 piso o higit pa, pero ngayon po ay doble na. Mga parents kong minamahal, doble na po. Kung nagbabayad po tayo ng gas ng 20,000 sa isang biyahe, ngayon po ay 40,000 ang mahigit. Kaya napakalungkot, ha, para sa ating mga naghahanap buhay ang pagmahal ng gas sa ating bansang Pilipinas dahil dyan sa mga awayan ng malalaking bansa.
5: Kasangga at Kalusugan!
6: Balik po tayo, mga kasangga, at kumusta yung ating mga tagapakinig? Saan mang sulok ng ating lugar? Ano? Huwag ho kayong mag-atubili na sumali sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Isali po natin ang ating mga pinagbalatan ng ating biniling produkto. Halimbawa, yung ating mga parents ay bumili ng Mark C Vitamin C Plus Zinc, Ascorbic Acid with Zinc. Yung pong dalawang empty blister pack, yung pong dalawang banig, ay pwede po nating isali yan. Ha? Dalawang banig lang po, pwede na. Ilagay natin sa puting sobre at kumuha ng papel na puti at sulatan po ng ating promo title. Ano? Kasama yung ating kompletong pangalan, kompletong address, mobile number, yung pangalan ng tindahang binilihan natin ng produkto. At syempre, mahalaga po yung ating perma or signature. So, sa ikalawa po, yung dalawang blister pack ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kasali po yan, ha? At dalawa, ha? Dalawang empty blister pack. Tigagalawa pala yun kapag kapsula, no? Kasi kung tutuusin yung Mark C, capsule din yan, eh. Pero ito po ay ascorbic acid, ano? Tapos ito pong dalawang blister pack ng Mark Capsule, ito po ng Herbal Food Supplement. So, dito po naman sa may Mark Up Capsule, isang blister pack din po naman ang pwede natin isali sa Mark Up po, ha? Mark Up Capsule po yun, mga parents, kung minamahal, ano? So, isang blister pack lang, pwede nang sumali. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix, yan po ang kasali sa ating Farapol, mga parents, kung minamahal, ano? Tapos may isa pa, top box ng Marchoco, yun po yung top box, yung takip po yun. So, isang top box ang pwedeng isali sa ating Marchoco. Yang Marchoco po ay masarap, ano, Marchoco 9-in-1 plus 1. Chocolate drink, chocolate namnam, healthy sa katawan. Tapos, yung top box ng ating 5-in-1 plus 1, tama, ano? Yan po yung ating coffee. Tapos isang top box ng ating Mark Capsule with brown rice extract. Isang top box ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos isang empty box, carton, whole box ng Mark Stevia. Yan po, yung Mark Stevia po, mayroong kahon yan, maliit nga lang. Pwede yung po ang isasali natin, yung empty box, ano? Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Ibig sabihin kung kayo bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal, ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule, ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMRF ay kasali po sa ating Todo Panalo, ano? Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
4: JMR, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
5: Kasangga at kalusugan.
6: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit natin produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon.
0: Wow!
6: Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King.
7: Wow!
6: Sige, tumaya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan. Maliwanag ha, sa ating mga tagapakinig, huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan, isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga. Ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
4: JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camoreas.

Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng Kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggan News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
5: May malawak na talakaya
4: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
6: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
7: Jmar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon na.
19: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
20: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
21: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
22: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
23: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
22: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
23: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
24: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
23: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapag pagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
23: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
23: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
23: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
22: Lagi pong pakinggan ang ating programang
3: The Secret of Health.
22: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
26: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
27: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
27: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
27: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
27: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
27: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
27: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
28: Oh, pare, kumusta na?
29: Okay lang, ganito pa rin.
28: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
29: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
28: Saan?
29: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
28: Aba, okay yan ah! Saan yan?
29: Ano? Kalutan Marketing, pare.
30: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Diriletong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
28: Ay, friend! I love it!
30: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
31: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
32: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
31: Tama! Red Horse Beer, sana suli.
33: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
31: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, relax sarap na. Drink responsibly.
34: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibang dera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hi, ako si Tony J. And today, bibili tayo ng snacks para ipamigay sa gig.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: Wherever you hear us, you're getting constant music variety.
1: 88.1
0: Radio Bandera.
2: Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati?

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan, basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Oh, paray, kumusta na?
27: Okay lang, ganito pa rin.
26: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
27: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
26: Saan?
27: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
26: Aba, okay yan ah! Saan yan?
27: Ano? Kalutan Marketing, pare.
28: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugidsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
26: Ay, friend! I love it!
28: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
29: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
30: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
29: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly.
33: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
34: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Presko, sa muzika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your station.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
13: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampa-sexy!
16: Pampa-macho!
18: Pampa-healthy!
16: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
7: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
7: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
6: Aba, okay yan ah! Saan yan?
7: Ano? Kalutan Marketing, pare.
8: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
9: Ay, friend! I love it!
8: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Vaga burla en 18. Sigue na ita kun binirubisika. Hasta ya.

Bibiyas na kagaan, nagising na. Karawta na, inin, akong gugma, may darling iska, kay ako

0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
1: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drugstores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Nationwide.
1: Mga kaibigan, kape lovers,
2: handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape
1: na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
2: lalo na yung mga taong on the go,
1: kagaya ng mga call center agents,
2: tatay,
1: nanay,
2: kuya,
1: ate,
2: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
1: mga breadwinners.
2: Tunay nga,
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
2: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
1: tulad ng ginseng,
2: turmeric,
1: mangosteen
2: at iba pa.
1: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
2: na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
1: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
2: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
1: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo
2: ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
1: sa inyong kalusugan.
2: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
1: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
2: Ito na ang oras para simulan
1: ang strong and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
2: at ginhawa
1: na hatid nito.
2: Kaya ano pang hinihintay mo?
1: Simulan na
2: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
2: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
1: Tandaan,
2: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
1: buhay mo'y mas masaya at malusog.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay available na sa mga leading supermarkets,
2: butika,
1: drugstores
2: na malapit sa inyong mga lugar.
1: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
2: Bili na
1: at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
2: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
1: Tumawag na sa aming kalusugan hotline,
2: 0920-929-6657
1: and 0951-623-0455.
0: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay
2: ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: sa Pilipinas.
1: Iba't ibang uri ng karamdam,
2: iba't ibang uri ng pamumuhay,
1: mayaman man o mahirap,
2: matanda o bata,
1: nakakaranas na
2: ng kagalingan,
1: lakas
2: at proteksyong pangkalusugan.
4: Hindi magdala po, dati pong taga-Cavite. Saan po, nasa negosyo
5: si Lintang Kapatid? Si George, po ito ng Infantation.
4: Si Alvin
5: lang, ano, barangay Santa Cruz.
4: So, sa Inga Samson po,
6: may inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sabi. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng ano, rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
4: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
5: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito para
7: magpadayon na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inumog rice coffee mix para sa inyong dahil yung mga mayong panlawas. Mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory ang naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakailan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
1: ang nangunguna.
2: Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
1: R-I-S-E.
2: Huwag mong susubukan.
1: Simulan
2: pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating mo namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na po. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Hatid dyan sa atin ang ating muna may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At wala nang patumbig-tumbig pa, mga kaibigan, dahil meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
11: Hello po.
10: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
11: Si ano po, Ivy po, Ivy.
10: Ivy, okay po. Nanay Ivy, taga saan po kayo?
11: Ito po sa Mulanay po.
10: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Ivy, ilang taon na po kayo?
11: 52 po.
10: 52. Okay po. Nanay Ivy, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
11: Ay, ano po, mabili pala ang po ako.
10: Ah, okay po, nanay. Paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, nanay?
11: Ay, ano po, marami po nagsasabi sa akin na maganda raw po ngayong rice coffee.
10: Bakit
11: kaya po? Kaya pag ako po ay, ano, bibili po ako, tako po, para po masubukan ko nga kung maganda nga po.
10: Mm-mm. Kayo po ba may mga iniindang karamdaman?
11: Opo, kuya, ako po ay masakit po ang aking buong katawan at saka po yung aking dibdib ay nasakit po baga yung dibdib kong kaliwa.
10: Mm-mm. I see. Yan po ba ay matagal na po, nanay, na iniinda po ninyo?
11: Ano po, baka po mga 4 na buwan na po. Ito po yung nawala na kasi ako po yung nagpa-check up sa katanawan.
10: Mm-hmm.
11: Ayun lang po, ako yung umiinom ng gamot.
10: Mm-hmm.
11: Ay hindi ka po sumasakit. Tapos mm-hmm. po nito maibukas po ako ng gamot, sumasakit na po uli.
10: Ah, okay. Ano po yung, ano daw po yung sanhi? Sabi, ano daw po yan, sabi ng doktor, kung nagpa-check up na po kayo?
11: Ay ako naman po yung nagpa-ECG. Ay wala naman po nakita.
10: Oh, ano sabi ng doktor, bakit sumasakit?
11: Baka daw po ako yung nakakaligo ng alay.
10: Ano daw po yun?
11: Ay, pandulaan po yun. Baka daw po ako yung alay tapos naliligo daw po ako. Wala daw po yun.
10: Ah.
11: Baka daw po yung nangangalay lang bago nakakaligo.
10: Kasi po nanay, hindi po normal yan. Kasi kapag yan po ay sumasakit, may ibig po sabihin yan. Sabi ko nga, kapag tayo po may mga nararamdaman na kakaiba sa ating katawan, lalo na po eh hindi naman natin na nararamdaman yan yung mga nakaraang panahon. Ang ibig sabihin, yan po yung mga warning signs. Ibig sabihin, may paparating pong problema sa inyong katawan kasi hindi naman po yan nasasakit kung wala tayong problema. So, ngayon pa lang po nanay, tama po yung gagawin po ninyo. Magsimula na kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee para maibsan po yaan. Kumbaga, matugunan po yaan ang problema po ninyo yan. At kung meron pong paparating na problema na mas malala pong karamdaman dahil nga sabi ko po sa inyo ay yan po ay mga warning signs, eh matugunan na po natin, maayos na po sa pamamagitan ng pagiinom ng ating rice coffee. Posible po nanay na nararamdaman po natin yan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. So mas maigi po na kayo po ay uminom na talaga ng ating po namang rice coffee. Hanapin po natin, dyan po naman sa Mulanay, meron po dyan sa Susan Store, meron po dyan sa Tonet Store, dyan din sa Grocery, Lori Store, Jenny Store, Mulanay Drug at sa St. Christopher Pharmacy. Lahat po yan dyan sa Mulanay.
12: Opo.
10: Okay po, nanay. At hanapin po ninyo yung tamang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E.
12: Opo.
10: Okay, nasa kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton.
12: Opo.
10: Okay po. So yun po, nanay. Ano po? At sana po ay makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee para maibsa na po yung mga iniinda po ninyong karamdaman po, nanay.
11: Ay, Kuya Boy, pwede pong bumati?
10: Ay, go ahead po, nanay. Go ahead po.
11: Babatiin ko lang po yung aking anak dyan sa Amugis.
10: Mm-hmm.
11: Sila pong mag-asawa, si Marvin po at saka po si Anabi.
10: Mm-hmm.
11: Saka po yung aking dalawang apo na si Andy at saka po si Boboy. Okay. Handaan po, Kuya. Salamat po.
10: Sige po. Nanay, balitaan niyo po ako ha. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako para malaman po natin at masubaybayan po natin yung inyo po namang iniindang karamdaman. Ano po?
11: Sige po, Kuya. Salamat po.
10: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malawang kwentuhan, kwentuhan kalusugan. Natin ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap. At syempre yung ating 25-in-1 mga kaibigan. At sa mga taga Lipa at yung mga taga Lucena, lahat po yung mga taga Quezon Province po mga kaibigan, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Muli, dyan po naman sa Lipa at sa Lucena mga kaibigan ngayon. Eh nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kaya po naman ay pwedeng-pwede po natin mga kaibigan na puntahan na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong lugar mga kaibigan, dyan po sa Quezon Province. Available na available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan. At nag-uumapaw ngayon yung ating po naman produkto dyan mga kaibigan. Kaya po naman ay puntahan na po ninyo para ngayon pa lang mga kaibigan. Dahil napakabilis pong nauubos yung ating po namang Rice Coffee. Eh kaya ngayon pa lang, puntahan na po ninyo mga kaibigan. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan.

muli po mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating

0: Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello?
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yan po.
0: Sino po?
1: Nanay Miriam.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Miriam.
0: Nanay Miriam. Okay, nanay. Yeah. Okay. Okay po.
1: Miriam.
0: Nanay Miriam, taga saan po kayo?
1: Gawa po rin sa Mindoro.
0: Mindoro. Okay po, nanay. Ilang taon na po? Nanay, ilang taon na po?
1: 15.
0: Nanay?
1: Pa.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 51.
0: 51. Okay. Nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee. Nanay?
1: Pa.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Ha?
1: Bibili pa lang.
0: Bibili pa lang. Okay po. Paano nyo po nalaman? Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, nanay? Nay. Nanay?
1: Pa.
0: Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee?
1: Sa radyo po.
0: Sa radyo. Nakikinig po kayo lagi. Salamat po. At meron po ba kayo? Naputol. Naputol.

0: Nako, itawag nyo na po yan mga kaibigan kung may mga katanungan po kayo. Itawag nyo na dahil mas maganda po mga kaibigan na maibahagi po ninyo yan dito po sa amin. Ano po, dito po naman sa tamang lugar para po naman maitanong po ninyo yung inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Mas maigi po na ngayon pa lang ay maitanong na po ninyo yan dito po naman sa ating programa mga kaibigan. Sige po, tawag po kayo, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, nanay. Sino po sila?
1: Miriam po. Si Miriam po ito.
0: Ah, si Miriam ulit. Okay po. Meron po ba kayong katanungan sa akin?
1: Saan po ako makagabi ito sa Rojas?
0: Sa Rojas. Kapis. Tama po ba, Kapis?
1: Hindi. Rojas na o Mindoro.
0: Ah, Mindoro. Okay po. Wait lang po, nanay, ha? Mindoro. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po kayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee. Sa Mindoro. Okay po. Wait lang po, nanay. Ano po? Sa Mindoro po, nanay, pwede kayo makabili ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 sa Mindoro. Rojas po kayo, nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Occidental o Oriental?
1: Oriental po.
0: Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar sa Mindoro, meron po ng ating rice coffee. Nanay, kailangan nyo lang pong hanapin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay, nasa kulay gintong dilaw na karton po siya, nanay, nakalagay.
1: Opo.
0: Okay? R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton nakalagay yung ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, nanay.
1: Salamat po.
0: Okay po. Balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na o kaya umiinom na ng ating rice coffee, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay.
1: Salamat po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Sige po mga kaibigan, tawag-tawag po tayo 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan. Itawag nyo na yan. (0969-226-9623) mga kaibigan, yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan at magkaroon na po ng pagkakataon na masimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Alam nyo mga kaibigan, ano po? Ha? Yung adi po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 ay napakamura po naman. Ha? Kung pag-uusapan natin yung kalusugan po natin mga kaibigan, mas maigi po na tayo po'y umiinom na ng iba't ibang produkto ng ating rice coffee. Nandyan po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Nandyan din po yung ating rice plus herbal capsule. At nandyan din po mga kaibigan yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sana po naman ay lahat po yan ay natitikman po ninyo mga kaibigan at ginagamit na rin po ninyo, iniinom na rin po ninyo mga kaibigan dahil makakatulong po yon sa inyo. Makakatulong po yon sa paglinis po naman ng ating katawan. Kasi po sabi nga po natin, ang pagkakaroon po ng maraming basura, marami pong mga toxins sa loob ng ating katawan, yan po ang nakapagbibigay po sa atin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Dapat po nalilinis po natin yon. Dapat po mga kaibigan ay nagagawan po natin na maalis yung lahat ng mga problema po natin sa ating po namang kalusugan, yung

0: Sige po mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jerry.
0: Jerry, okay. Jerry, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa.
0: Lipa, Batangas.
1: Opo.
0: Okay po, Tatay Jerry, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60. Okay po, Tatay Jerry, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Umiinom na ako.
0: Okay po, Tatay. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Acidic po ako.
0: Okay po.
1: Likod ko.
0: Okay po, Tatay. Matagal nyo na po ba yung iniinda?
1: Mga 1 taon na po.
0: 1 taon na. Okay po. Pero nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na po kayo?
1: Parang wala pa rin pagbabago.
0: Wala pa po. Nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Ilang karton pa lang.
0: Ilan po?
1: 1 karton pa lang.
0: 1 karton pa lang naman pala. Kaya naman po pala. Tatay, ang kailangan po, sabi ko nga lagi, kapag tayo po'y iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Kasi may mga instances po, Tatay, na makukuha po natin yung kagalingan o kaya yung tulong na inaasahan po natin sa ating rice coffee kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iniinom. Magdidepende po kasi yan sa problema ng ating katawan. Yung po namang ano po yung damage ng ating katawan, Tatay.
1: Opo.
0: Basta ituloy-tuloy lang po natin, Tatay, yung pag-iinom po nito at makukuha po natin yung kagalingan po nito, yung tulong ng ating rice coffee, Tatay, kapag ito po ituloy-tuloy po natin iniinom.
1: Opo. Kuya Boy.
0: Po.
1: Tatanong ko lang po.
0: Opo.
1: Ay, na-update pa rin ng sikmura ko po ako nainom ng kape.
0: Ano pong kape? Baka po yung ordinaryong kape yung, Tatay, sinasabi po ninyo. Okay po, Tatay. Kasi po, Tatay, sabi ko nga sa mga unang araw, 'di ba? Sa mga unang araw na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, base po sa paliwanag po natin, ano po? Na magkakaroon po tayo ng discomfort, magkakaroon tayo ng parang hinahalukay yung ating tiyan, parang nahihilo tayo kasi umiipekto yung ating rice coffee. Kaya nga po kailangan lang po nating ituloy-tuloy, Tatay, kasi ibig sabihin, yung mga nakadikit na mga dumi sa loob ng ating katawan ay tinatanggal na po ng ating rice coffee. Kaya po nagkakaroon po o kaya nakakaramdam tayo ng mga discomfort sa mga unang araw, unang linggo, mga unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Ang kailangan lang po natin ituloy-tuloy, Tatay, ibig lang pong sabihin, yan po ay healing effect po ng ating rice coffee, Tatay. Okay?
1: Apo.
0: Kasi, Tatay, sa napakahabang panahon na damage po yung ating po namang katawan, hindi po yan madadala sa isang inuman lang po ng ating rice coffee. Dapat po tuloy-tuloy kasi magkakaroon po ng repair na ginagawa yung ating rice coffee. Hindi naman po yan instant na isang araw lang. So, kailangan po yan, Tatay, ay tuloy-tuloy. Ano po? So, Tatay Jerry, kailangan nyo lang po ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha? O, dapat po ituloy-tuloy lang po natin, ha?
1: Apo, salamat po.
0: Saan po kayo nabili, Tatay Jerry, dyan sa Lipa?
1: Adinia, nalimutan kong pangalan ng butike.
0: Opo. Ngayon, Tatay, napakarami dyan ngayon ng ating rice coffee dyan sa Lipa, Batangas. Halos po lahat ng mga butika po dyan, Tatay, ay talagang umaapaw yung ating rice coffee. Puntahan nyo na po para hindi kayo maubusan kasi napakabilis po kasing maubos yung ating po namang rice coffee dahil po sa dami po ng ating mga kaban.
1: Meron pa ako sa bahay.
0: Meron pa sa bahay. Okay po, Tatay. Sige po, Tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Salamat
0: din, ha. Thank you very much po, Tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat.
1: Thank you
0: po. Sa Bulacan, sabi ni Nanay Dolores. Nanay Dolores, meron ba dito sa Bulacan ng rice? Meron po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyo po namang lugar sa Bulacan, Kung meron pong South Star Drug po dyan, Nanay Dolores, eh puntahan nyo na po, itanong nyo po yung ating rice coffee. Basta alam nyo po yung spelling, yung itsura, yung kulay ng ating rice coffee, R-I-S-E, yung spelling ng ating rice, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Nanay Dolores. Huwag po kayong magkakamali dahil masasayang po yung ating po namang pera, masasayang po yung ating po namang effort sa pagbili ng ating rice coffee kung magkakamali tayo, mga kaibigan. Kaya po naman, puntahan na po natin sa mga butika, mga pharmacy. Basta't hanapin lang po natin na Nanay Dolores. Yung po namang tunay o kaya tamang spelling ng ating po namang rice coffee.

0: Ito si Chacha, nagtatanong sa atin, how much yung ating rice coffee? 180 pesos lang po per box. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Napakamura po mga kaibigan. Kapag pinag-uusapan natin yung ating kalusugan, ano po? Malaki po yung may tutulong po nito sa atin kapag tayo po'y araw-araw na umiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Paalam na po ang inyong lingkod sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Mga kaibigan, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito po naman sa ating programa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong boxes, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, indahan sa inyong mga lugar.
4: Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
5: We play your favorite music wherever, whenever. RBN Radyo Bantera Network. Radyo Bantera Network.
6: Basta radyo, ibandero mo!

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagta-

0: marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
1: Aba, okay yan ah. San yan?
2: Ano?
0: Kalutan Marketing, pare.
3: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpletong items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Diriletong mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
3: Yes! Kaya nanopay maginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
5: Red Horse Beer, Numan Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarado, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan.

0: kay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom

0: inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan, basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
7: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
7: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
6: Aba, okay yan ah! Saan yan?
7: Ano? Kalutan Marketing, pare.
8: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Diriletong mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
9: Ay, friend! I love it!
8: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hoy! Happy hapon na!
2: Hoy! Happy hapon na!
3: Hoy! Happy

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Hoy, happy hapon na.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
1: Happy hapon.
4: Happy hapon.
5: Happy hapon.
1: Nag-enjoy ka ba?

0: Magandang hapon mga kabandera. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Best Cafe Green na matatagpuan sa lahat ng parmasya sa bayan ng Katorman. At uloy uminit,
1: kumukulo na ang tungkumo. Kaya samahan nyo kami sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang naniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo, well, no worries dahil nandito kami and let's talk! Ito po muli si DJ Hannah Babe, ang inyong official kikay and prettiest here in Radyo Bandera Katarman. At kasama ko syempre si
0: DJ Jules, ang nag-iisang kakae babe sa Radyo Bandera Katarman.
1: Ayun, at kayo ay nakikinig dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman dahil basta radyo, i-bandera mo! Okay. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat at pansin ko, hapon pa ba? Ayun, hapon pa nga dahil ang oras natin ay 5:46 p.m.
0: Feeling ko umuulan, no?
1: Oo, medyo gloomy.
0: Yes.
1: Parang hindi ko, dito,

0: Minsan, nafe-feel ko na parang bakit ang bagal ng time. Pero pag pag wala kang ginagawa, parang ang bilis ng oras.
1: Pero kapag may ginagawa ka, tapos nakikita mo kung anong pecha pa lang, sasabihin mo, ha? Hindi pa ba June? Tapos ngayon,
0: nararamdaman ko na yung mga kanta, in the middle of June. Hindi niya alam. Pwede yun.
1: Gets ko yung rumor. Gets ko yung humor niya. Sige. Bigyan kita ng chance. At balita ko, dahil it's the month of June, it's also the month of pride.
0: Pride
1: month.
0: Pride ko.
1: Hindi mo pride. Hindi mo yan buwan. Yes, it's the month of rainbow or pride month yun. Yes. Kaya masisilayan natin ang mga makulay na mga colors. Makukulay na mga colors.
0: Sabi ko, ha? Okay.
1: Pwede yun. May point ako. At ano ba ang ating pag-uusapan ngayon, DJ Jules?
0: Feeling ko agree ako. Disagree ka ba?
1: Feeling ko 50-50.
0: Okay, so nakadepende po sa ano namin, sa intro. Agree or disagree ang aming topic for today. Nasaan man kayo ngayon, nasa bahay, nasa paaralan, nasa trabaho, nasa biyahe, o nagpapahinga lamang matapos ng isang nakakapagod na araw, isang masiglang pagbati ang hatid namin para sa inyong lahat. Muli na naman tayong magsasama-sama para sa isa na namang makabuluhan, makatawag pansin, at siguradong mapag-uusapang talakayan dito lamang sa paborito niyong programa sa Himpapawid.
1: Ayun.
0: Ang programang nagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang opinion. Ang programang naniniwalang ang bawat boses ay mahalaga dito lamang sa Radyo Bandera Katarma.
1: Hindi. Unpredictable talaga yung sasabihin.

0: sa sabihin niya.
1: Pwede. Pwede yun.
0: Pwede yun. At syempre, hindi kompleto ang usapan natin, DJ Jules, kung wala ang inyong makulit, masiyahin na at laging game sa kwentuhan. Syempre, ako po ulit si DJ Hanabe, ang inyong official kikay at pinakamagandang DJ.
1: At ang nag-iisang kakae babe na DJ, ito lamang si DJ Jules. At ito, ito ang
0: Let's Talk, Don't Disregard.
1: Alam mo no, DJ Hana babe, napansin ko since June na. Napansin ko parang maraming ano, maraming or ako lang, maraming opinion yung parang may mga tao na mabilis magkaroon ng miscommunication.
0: Parang napansin, miscommunication.
1: Parang like hindi nag nagka-misunderstand.
0: Parang hindi sila nagkakaunawan sa ilang sa isang bagay.
1: Kasi may iba't ibang alam mo DJ Hanabe, napansin ko. May iba-iba tayong prinsipyo eh, 'di ba?
0: Oo.
1: Ako gusto ko 'to, ikaw DJ hindi mo gusto 'to. May gusto ka na hindi ko rin gusto.
0: Yes.
1: And that's normal, 'di ba? That's valid kasi iba-iba tayo ng pananaw sa buhay.
0: At hindi naman sa lahat ng bagay ay kailangan magkasundo kayo,
1: yes.
0: 'Di ba?
1: Pero alam mo DJ Hanabe, yung pinaka-interesting about sa life is you never know kung ano yung... Hindi, feeling ko, yung sasabihin ko sana, you never know kung ano yung tama at mali. Pero, actually, alam naman natin, minsan, kung ano yung tama at mali. You just have to realize things.
0: Oo. Siguro, it's part of growing up.
1: Growing up?
0: Siguro tama din yun. Tama yes. Yung sinabi mo. At habang, alam mo, habang lumalaki tayo, napapansin natin na hindi lahat ng tao ay may pare-pareho ng kakayahan.
1: Yes.
0: May mga weaknesses. Halimbawa, ako, weakness ko ito, pero strength po pala
1: yes.
0: to. Halimbawa,
1: parang,
0: ikaw.
1: Parang subject, gusto ko to, hindi ko to hilig. Ikaw, paborito mo magusto.
0: Diba?
1: Yes.
0: At ano, may mga klase tayong parang ipinanganak ng matalino. At yung tipong hindi ka ano, nagre-review pero mataas pa rin yung score sa exam.
1: Tapos, no, DJ Hanabe, meron din tayong mga tao na natural na magaling umawit. Parang pag nagsasalita sila o pag kumakanta sila, parang ano?
0: Iba yung
1: himig ng kalawakan.
0: Hindi, kasi parang yung nagsasalita lang sila.
1: Oo,
0: pero
1: yung tipong, ano, isang kanta lang ang marinig, kabisado agad.
0: Oo.
1: Diba? Ito parang, yung notes lang maririnig nila, alam na nila kung paano tugtugin, 'di ba? May mga natural na ano, atleta din, 'di ba?
0: Oo.
1: Tapos natural na leader, 'di ba? May mga
0: parang simula pagkabata nila, ganun na talaga
1: yes.
0: sila eh, 'di ba?
1: Parang nabuhay sila para maging leader. Alam mo 'yun, yung parang hindi mo kasi matatrain yung isang bata,
0: yes.
1: yung isang tao para maging leader. Unless na lang kung kailangan.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa, ano, like team building. Pero may mga ano talaga natural siya mag-lead, lahat nakikinig sa kanya, pero like
0: yung hindi niya alam na nagiging magaling na leader na pala siya
1: yes.
0: without knowing na
1: yes.
0: siya na pala yung pinaghahangaan ng
1: yes.
0: mga tao, 'di ba? Pero meron din namang mga taong hindi agad napapansin, ano? Yung mga, hindi sila yung mga pinakamagaling, yung mga shy type ka mo, or yung mga hindi naman masyado yung matalino, or hindi yung pinaka-talento sa, ay hindi pinaka-talented sa mga grupo, o, pero sila yung unang dumarating sa mga ensayo, di ba? Yung mga hindi sila huling umuuwi o hindi pa ulit-ulit na nagsasanay or sila din yung mga hindi sumusuko kahit ilang beses nang nabigo.
1: Yes.
0: Nabigo? May pinaguhugutan.
1: At dito nagsisimula ang isang napakagandang tanong, no, DJ Hanabib. Kasi alam mo, halos lahat ng ginagawa natin may tanong at may sagot.
0: Yes.
1: Napansin ko yan.
0: Mm-mm.
1: Isang tanong na maaaring iba-iba ang sagot, no? Depende sa karanasan ng bawat isa. Isang tanong na ilang beses nang pinagtalunan sa mga silid-aralan, opisina, sports arena, at maging sa loob ng ating mga tahanan.
0: Kapag may isang taong nagtagumpay, ano nga ba talaga ang mas malaking dahilan? Ano? Ang kanyang talento o ang kanyang pagsisikap?
1: Ayun.
0: Para sa'yo ba?
1: Parang napaisip ako doon.
0: Kaya,
1: ang lalim ng mga tanong mo today.
0: Besides, kasi syempre, we are talking about agree and disagreement. Pero for today, we are going to talk about, are you going to agree na mas mahalaga, ang dahilan ba ng kanyang pagtatanggupay ay dahil sa kanyang talento o dahil sa kanyang pagsisikap? So, doon tayo mag-agree or magdi-disagree.
1: Pwede yun.
0: Pwede yun.
1: May mga nagsasabing sapat na ang mga ang talento, no? Para magkaroon ng malaking achievement o kalamangan sa buhay. Dahil kung likas kang magaling sa isang bagay, mas mabilis kang matuto. That's true, diba?
0: Yes.
1: Kasi, at mas mabilis mong maabot ang iyong mga layunin, mga pangarap, diba?
0: Mm-hmm.
1: Parang, ano na siya eh? Ano? Starting, ano? Hindi.
0: Starting point.
1: Starting hindi. Point! Head start.
0: Yun.
1: Head start siya. Kasi kapag may talent ka, parang kahit may napanood, hindi ako mag-name drop, pero like, diba?
0: May kilala ka.
1: May kilala tayo na parang,
0: ah, may kilala tayo. So, kilala ko.
1: Hindi, wag na lang ako na lang pala.
0: Oh, sige, so, kilala
1: like,
0: mo.
1: Kasi di ba pag talented ka,
0: mm-mm.
1: kahit gano ako, halimbawa, talented ka, ako, mm-mm. matalino lang. Kahit gano ako katalino, kung nalalamangan mo ako sa ganyang aspeto, pwede, wala rin, di ba?
0: Oh.
1: Pwede yun.
0: Hindi, nagigets kita. Kasi ano,
1: walang sense yun.
0: Hindi, nagigets kita eh.
1: Wala,
0: kasi
1: wala.
0: Meron ding mga nagsasabi na walang silbi ang talento kung wala namang sipag. Diba? Kung sa ano, sa point of view mo, sa sinabi mo na ano, na kung halimbawa ako ay merong ganitong talento pero wala naman akong ganong karunungan sa ano, sa pag ano, sa pagtsatsaga, eh kumbaga mas malalamang din mo din naman pala ako, 'di ba? So dahil kahit gaano ka kagaling sa ganong aspeto, kung hindi ka magsisikap, baka mas may masipag na taong makahabol at makahigit pa sa'yo. Yun yung sinabi mo.
1: Siguro. Pero kung tutuusin, no, DJ Hannah Babe, marami tayong nakikitang halimbawa nito. Maraming examples yan. May mga taong hindi naman nagsimula bilang pinakamagaling, no? Hindi sila yung unang pinipili. Hindi sila ang pinaka-promising. Kumbaga, yun yung parang maganda to. Parang dinadjudge agad.
0: Mm-mm.
1: Hindi sila yung pinakamagaling. Ngunit dahil sa tiyaga, dedikasyon, at walang sawang pagsisikap, sila ang nagtagumpay.
0: Ayun. Tama nga naman. At mayroon ding mga taong pinagkakalooban ang napakalaking talento. Ano? Ngunit dahil sa kakulangan ng disiplina o pagsisikap, hindi din nila naaabot ang kanilang buong potential, di ba? Kasi
1: pero,
0: kung wala ka namang ano, kumbaga,
1: yung parang,
0: wala kang tiyaga.
1: Yung parang, pag nakakausap po yung isang tao na yun, tapos halimbawa, like, nagpa-practice kayo, tapos nakikita mo, may potential naman siya maging, pero hindi siya nag,
0: i-insist.
1: Hindi siya nag,
0: hindi niya pinapalabas.
1: Yes, pinapalabas.
0: Like,
1: hindi niya, pinupush yung sarili niya. Wala siyang motivation.
0: Pero kasi siguro kulang din sa confidence. Kaya ganun.
1: Siguro.
0: Kasi hindi
1: siguro din, sanay yung nasa paligid niya na ganito lang siya.
0: Mm-mm.
1: So like siya pinapanindigan niya rin. Diba?
0: Kasi sabi nga, di ba, ika nga, kapag may tiyaga, may nilaga.
1: Gusto ko rin ng nilaga ngayon. Ang lamig pa naman, oh.
0: Parang ang gloomy ngayon. Parang napakasarap kumain ng nilaga.
1: Speaking of weather, kahit hindi ko nasabi ang weather.
0: I'll go.
1: Sabi na mention ko ang lamig. Hindi pala malamig. Kanina pa ako
0: ang init.
1: Sobrang init. Akala ko sa amin lang.
0: Di ba mga kabandera, sobrang gloomy ngayon ng panahon. Pero ang init. Di ba? Kanina sobrang init.
1: Legit. Alam mo, parang ano, parang yung feeling na, parang ang lapit ng
0: araw
1: sa atin dito sa barangay natin, parang ang lapit ng araw sobra.
0: Yung
1: parang kahit dalawang aircon nakatutok sa'yo, andito sa harapan mo yung araw.
0: Oo, parang ganun kalapit yung araw sa sobrang, kasi
1: yes.
0: Kahit may aircon na ngayon, tatagos sa tatagos pa rin yung ano, yung init sa'yo eh,
1: yes.
0: Diba? Kaya sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kaya sa ating mga kabandera ngayon, na habang nakikinig kayo sa aming programa, dapat lagi tayong hydrated palagi,
1: yes.
0: Dahil sobrang init.
1: Tapos mag-comment
0: init
1: kayo para mawala yung init.
0: Pwede yun. May point ka. Pagpasensya nyo na yung kasama ko dito at parang hindi na ata niya kinakayang init.
1: Sorry guys.
0: At ayun, ipagpatuloy na natin ang ating pinag-uusapan.
1: Yes.
0: Ano na?
1: Kaya ngayong araw, no, bubuksan natin ang isang usaping siguradong mapapaisip sa ating lahat, no. Hindi lamang bilang estudyante, hindi lamang bilang empleyado, hindi lamang bilang atleta o artista, kundi bilang mga taong may pangarap at patuloy na lumalaban sa buhay.
0: At syempre, gusto rin naming makinig ang inyong mga panig.
1: Yes.
0: Dahil dito sa ating programa, DJ Jules, hindi lamang kami ang nagsasalita, kayo rin ang bida ng usapan.
1: Kasi nga, ang paulit-ulit namin na sinasabi every session namin dito, kami ay good listeners si DJ Hannah Babe. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga opinion. Dito dapat lumabas ang opinion, ha? Hindi yung mga pag hindi kailangan maglahad ng opinion, nagbibigay kayo ng
0: ng judgment. Ganun kasi
1: dito dapat ibigay. Okay.
0: Yes.
1: May ano kayo dito, may permission na ibigay.
0: Wag kayong mag-aalala dahil dito walang judgment.
1: Ihanda na,
0: nakikinig lang kami.
1: Yes. Ihanda na ang inyong mga karanasan, no, DJ Hannah Babe.
0: Yes.
1: At ihanda na rin ng inyong mga dahilan kung bakit kayo sang-ayon o hindi sang-ayon sa ating paksa.
0: At dahil ang ating tatalakayin ngayong araw, sabi nga ni DJ Jules kanina, ay isa sa mga pinakamainit na agree or disagree topics na maaari nating pag-usapan.
1: Pero no, DJ Hannah Babe, ano lang, note lang sa mga nakikinig or nakikita itong live, no? Ito ay base lamang sa aming mga opinion. Din. So, kung malay mo, agree ako, tapos mamaya si DJ Hannah disagree siya. Baka kayo din, no? Disagree din kayo at baka agree kayo.
0: Huwag naman kayong tatalak ka agad na, hindi ganito. Eh, opinion
1: kasi,
0: nga namin.
1: No to bashing, opinion nga ni. Kaya naman, handa ka na ba, DJ Hannah Babe?
0: Handang-handa na, DJ Jules.
1: At handa na rin ba ang ating mga tagapakinig?
0: Ayun na. Pwede yun. Pagpasensyan nyo na kasi
1: napakainit!
0: Medyo hyper talagang ngayon daang ating kasama. So, kaya ulit, ito po ang ating agree or disagree topic para sa araw na ito.
1: Yes.
0: Because,
1: mga kaibigan.
0: Because success is determined more by hard work than talent.
1: Yes.
0: Tama yun. Pwede yun. Pwede yun.
1: Tama ka.

0: So, agree ka ba? Success is determined more by hard work than talent. Na ang sipag, tiyaga, sakripisyo at determinasyon ang tunay na susi sa tagumpay?
1: O baka, disagree ka. Dahil naniniwala kang ang talento ang pundasyon ng tagumpay at nagbibigay ng malaking kalamangan sa isang tao.
0: Talento ba ang nagbubukas ng pinto?
1: O sipag ba ang dahilan kung bakit nananatiling bukas ang pintong iyon?
0: Oy, di mo alam. Mali mo, pera yung nagbubukas ng mga opportunity.
1: Baka ano?
0: Hindi, talaga not... DJ Hana Babe, no? An open eye lang para sa lahat ng tao.
1: Dapat maging wise kayo.
0: Yes. Hindi, ano, minsan, hindi wala dyan sa choices yan, yung talent, sipag, hindi yan. Basta mayaman ka, lahat ng pinto bukas para sa'yo.
1: Yes, tama yan. O kahit wala naman sa isa dyan, no, maging wise lang talaga kayo. Diba?
0: Panahon na para marinig ang inyong mga saloobin.

0: Kaya manatiling nakatutok dito lamang sa
1: Let's Talk, Don't Disregard.
0: Dito lamang yan, syempre sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Syempre kasama po ulit ang inyong pinakamagandang at ang inyong official kikay, ang pinaka-prettiest DJ, DJ Hanabe, but see?
2: DJ Jules ang nag-iisang kakaibe dito lamang sa Radyo Bandera Katarman.
0: Ayun na. At syempre sa papatuloy sa ating pag-uusapan mamaya, ano, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan mamaya, you are going to listen a song na medyo sakto lang na
2: malapit sa puso namin.
0: Yes. Kumbaga, trip lang namin kasi wala kaming mahanap na connected na song ngayon. Kaya, kung ano, pero this is a good song, ano, from, ano yung pronunciation ng ano niya?
2: Leve.
0: Leve ba yun o Lofe? Sabi mo kasi Lofe eh.
2: Lofe.
0: Pero Leve daw sabi niya. And her song is Magnolia. Ayun.
2: Magnolia.
0: Ayun, kumanta na siya.
2: Pwede yun.
0: Pwede yun. At sa pagbabalik namin na pag-uusapan pa, bago tayo mag-pakanta,
2: mag-shout
0: out tayo sa nag-iisa.
2: Dapat andyan ang aking...
0: Siya nga. Andyan si, ano yung tawag mo sa kanya?
2: Si Bicoy.
0: Si Bicoy. Sabi ni Bicoy, shout out. Okay, shout out, Gian.
2: Shout out and sa nag-iisang boyfriend ko, si Gian Duard.
0: Ang ating pinakamatibay na supporter everyday.
2: Sino yan?
0: Si Gian. Kakasabi pa lang yung mental mind mo hindi na siya nagwo-work. Kakasabi ko pa lang
2: mental mind. Ano ang mental mind?
0: Basta 'yun. And nag-send siya ng ano, star.
2: Thank you po sa star.
0: And send.
2: Swap tayo. Star akin, heart ko sa iyo.
0: Sige,
2: patayin mo na 'to.
0: Patayin na natin 'to. Wala nang kapulos-pulos, wala nang kapulos. Okay, so Before we continue our topic for today, agree or disagree, first let us listen to this song from Lofi.
2: Yes.
0: And it is titled Magnolia.
2: Okay.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, paray, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gin tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: We're back!
1: At yun po ang inyong kantang napakinggan by Lofi and the title is Magnolia.
0: Yes.
1: At kami ngayon, po ay nagbabalik muli para ipagpatuloy yes. na ang disagree or agree na topic. Yes.
0: Muli, ang ating paksa ngayong araw ay agree or disagree. Success is determined more by hard work than talent. Alam mo, DJ Hanabib, kapag narinig ko ang tanong na ito, parang walang isang tamang sagot, no? Napansin mo ba? Kasi sa totoo lang, parang pareho namang mahalaga ang talento at pagsisikap. Pero ang tanong natin ngayon ay kung alin ba ang mas malaking dahilan ng tagumpay.
1: Tama nga, kasi hindi natin matansya kung ano nga ba kasi talaga ang tama, ay ano ba kasi talagang mas lamang. Kung mas maganda pa ang tagumpay na merong talento o pagtsatsaga lamang, di ba? Kaya totoo talaga yan, DJ Jules. Ano? At siguro marami sa ating mga tagapakinig ngayon, o sa ating mga kabandera ngayon, ang may mga iba't ibang pananaw tungkol dito. Ano? Kaya uulitin ko lamang po ano na ang aming mga opinion ay opinion lang namin. Yaman. Oo, opinion.
0: Kung hindi po tayo opinion lang ng mga opinion, pwede mo mag-scroll
1: or shut up na lang. Shut up.
0: Nakinig
1: lang. So 'yun na nga. May mga taong sasabihin na mas mahalaga ang talento, 'di ba? At may mga tao din namang magsasabi na mas mahalaga ang sipag at tiyaga. Pero para sa akin talaga, DJ Jules, ano, may punto ang mga taong nagsasabing hard work ang mas malaking factor. Dahil kasi kahit gaano kakagaling, kung hindi naman pinaghuhusayan at pinapaunlad ang talento mo, baka hindi mo rin kasi maaabot ang buong potential.
0: Okay po. So ayun, parang lumilindol po ngayon, pero kailangan nit nating kumalma at pumunta sa gusaling safe, no?
1: So standby po muna tayo.

0: At ayun ano, kami ay nagbabalik muli at
1: nagkaroon sana ng, safe kayo today.
0: Ayun, medyo kinabahan din kami kasi medyo ano siya malakas ano, yes. And thank you Lord kasi lahat naman dito na andito ngayon sa
1: safe
0: station ay safe at sana ang ating mga taga-panood ngayon o ating mga taga-pakinig ang ating mga kabandera ay safe din ngayon ano, kung asan man kayo ay sana safe din kayo at mag-pray lang tayo kasi hindi natin alam baka magkaroon pa ng mga aftershocks nito. Pero yun ah, mabalik na nga tayo sa ating pinag-uusapan na, ano kanina DJ Jules. Sabi ko nga, totoo 'yon na sinabi mo. May mga tagapakinig talaga dito na ang mga iba't ibang pananaw, no? At may mga taong sasabihin na mas mahalaga ang talento. Pero sabi ko nga para sa akin ano DJ Jules. Ano, may punto ang mga taong nagsasabing hard work ang mas malaking factor. Kasi kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka naman kung hindi mo naman pinaghuhusayan at pinapauntlad ang talento mo, baka hindi mo rin kasi maaabot ang buong potential mo, ano.
1: Yes, magandang point 'yan, no. May point siya. Kasi ano, halimbawa ito na lang. Isipin natin dalawang students. Ang unang estudyante, sobrang talino, mabilis makaunawa ng lesson.

0: natural na magaling sa pagsusulit. Pero bihira mag-review, no?
1: Mm-mm. Ayun.
0: Minsan, kampante na dahil alam niyang matalino siya. However, ang pangalawang estudyante ay hindi ganoon kabilis matuto. Kailangan niyang magbasa ng paulit-ulit. Kailangan niyang maglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral. Pero, araw-araw siya nagsisikap. Ayan, no? Ngayon, sino kaya sa kanilang dalawa ang may... ang mas may posibilidad na magtagumpay sa hinaharap.
1: Ayun, at doon na nga mas nagiging interesado ang ating usapan ngayong gabi, ano, DJ Jones. Dahil maraming pagkakataon talaga na ang mas masipag, ang mas nakakaabot ng mas mataas na tagumpay, ano.
0: Facts.
1: Hindi dahil siya ang pinakamatalino, hindi dahil, ano, kundi dahil siya ay... hindi siya tumigil kung asan man siya. Hindi siya sumuko at patuloy siyang natuto.
0: Yes, kasi nga DJ Hannah Babe, may kasabihan nga na hard work beats talent when talent doesn't work hard. Grabe yung galing ko, oh my gosh.
1: May point na rin si
0: at DJ. At kapag iisipin mo, no, DJ Hannah Babe, may katotohanan yun. Dahil ang talento ay parang binhi lamang, no? Pero ang pagsisikap, ang tubig, araw, at pag-aalaga na kailangan para ito ay lumago.
1: At syempre, hindi lang naman to tungkol lahat sa pag-aaral, ano, DJ News. Tignan naman natin sa side ng sports.
0: Yes.
1: Kaya sa ating mga kabandera ngayon ng mga, ano, athletic, yes, ganon.
0: Mga kapag, nag-jogging.
1: Kapag na-observe mo ba, DJ News? Kapag nag-jogging, late reaction. Sige, napapansin na o na-obserba natin, ano, DJ Jules, kapag nanonood tayo ng basketball, volleyball o kahit anong competition, nakikita natin ng resulta sa laro, di ba?
0: Yes.
1: Pero hindi natin nakikita ang mga oras ng ensayo. Kumbaga, yung hard work na ginawa nila bago pumunta sa game na yon, 'di ba?
0: Parang result lang yung nakikita natin,
1: yes,
0: not the process.
1: Mm-hmm. Hindi natin nakikita.
0: I like that thought. No, I like that thought. Na parang you never know kung ano yung pinagdadaanan,
1: yes,
0: ng lahat,
1: tama,
0: para makapunta diyan, mm-hmm, sa nakita,
1: yes,
0: mo. Kaya naman,
1: hindi natin,
0: huwag tayo bigla magja-judge.
1: Yan, tama nga naman.
0: Yes.
1: At hindi natin kasi talaga kompletong nakikita ang pagod nila,
0: yes,
1: no? Hindi natin nakikita ang mga pagkatalo at,
0: yes,
1: pagkakamali ng pinagdadaanan ng isang atleta bago siya naging mahusay. Kasi wala naman sigurong, halimbawa, isang estudyante na biglang mag-excel sa ganitong bagay kung hindi niya pinaghirapan, di ba?
0: Yes, tama.
1: Hindi naman siguro tayo,
0: yes,
1: ano, perfect.
0: True ka dyan. Kasi nga kapag may nakita tayong matagumpay na tao, madalas natin sabihin na, ang galing naman niya, talented talaga siya. Yes, abot kaya talaga lahat ng pangarap. Pero bihira nating makita ang mga taon na paghahanda sa likod ng tagumpay na iyon. No?
1: Yes.
0: Parang yung makikita lang natin, yun na nga, yung sinabi ko kanina, result lang.
1: Uh-oh.
0: Hindi yung process.
1: Hindi
0: yung paghihirap, hindi yung lahat ng ginawa niya para maabot yung thing.
1: Kumbaga kasi sa step by step, meron tayong input. May input tayo, may process at may output. Yung nakikita lang kasi natin yung output, eh. Wala tayong nakikitang input at process. Kumbaga, hindi natin nakikita kung paano ba kayo nagsimula maging ganito.
0: Yes.
1: Hanggang sa pinaghirapan nyo na, hanggang sa pumunta na kayo sa point,
0: yes,
1: na hindi nyo akalain na pumunta pala kayo dun sa,
0: correct,
1: excelling point nyo na, diba?
0: Yes.
1: Kaya, pero minsan din, DJ Jules, ano, parang mas madaling makita rin ang talento kaysa sa pagsisika. Kasi kapag magaling kumanta ang isang tao, agad nating napapansin, 'di ba?
0: Yes.
1: Like mapapansin, uy, ang galing nitong kumanta, parang ang ganda ng boses niya, 'di ba? Pero hindi natin alam din kung ilang taon din silang nag-practice,
0: yes,
1: nag-practice ang
0: kanta.
1: Sa gumanda talaga yung,
0: yes,
1: ano nila, sa pagkakanta nila. Ilang beses din silang nagkamali, ganun.
0: Yes.
1: Ilang pagkakataon kaya silang nagbigo bago sila naging mahusay.
0: Mm-hmm.
1: So hindi din pala about sa ano, sa pagsisikap, kundi meron din pala about sa talento.
0: Yes.
1: Ano?
0: Sa practice, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Isa pang magandang tanong, no, DJ Hannah Baby, habol ko lang. Kung may isang tao na may talento ngunit hindi nagsisikap, at may isang tao namang hindi gaanong talented pero sobrang sipag, sino kaya ang mas malayo ang mararating, no?
1: Pero alam mo, DJ Jones, para sa akin, ha? Para sa akin lang to.
0: Sige.
1: Ano, maraming beses nang napatunayan na kayang habulin ng sipag ang talento.
0: Yes.
1: Baka. Kasi dahil ang taong masipag ay patuloy na natututo, patuloy na nag-i-improve, at ay, bawat correct. Araw ay nagiging mas mahusay kaysa sa kahapon.
0: Yes. Pero para maging patas, no, DJ Hannah Babe, meron ding argument ang mga taong naniniwalang mahalaga ang talento. Kasi aminin natin, no, DJ Hannah Babe, may mga bagay na mas madali para sa ibang tao.
1: Yes.
0: May mga taong natural na mahusay sa isang larangan. At minsan, ang talentong iyon ang nagiging simula ng kanilang tagumpay.
1: Ayun. At syempre, sang-ayon din ako dyan, ano, DJ Jules. Hindi na kasi natin maaaring baliwalain ang halaga ng talento. Kasi dahil lang totoo namang may mga taong may natural na kakayahan. Ngunit kahit may talento ka, ano, kailangan mo pa rin ng itong pagtrabahuan dahil ang talento ay simula lamang.
0: Yes.
1: Hindi ito garantiya ng tagumpay.
0: Yes.
1: Kaya hindi tayo pwede mag-trust sa process
0: yes.
1: na hanggang talento na lang tayo hanggang talento.
0: Yes.
1: Kasi sabi mo nga kanina, may process.
0: Yes. At dito bumapasok ang tunay na aral, no, DJ Hannah Babe. Hindi naman talaga talento laban sa sipag.
1: Yes.
0: Hindi yan sila versus eh. Mm-hmm. Diba? Kundi kung paano nagtutulungan ang dalawa.
1: Tama.
0: It's not always ano sipag versus talent.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi it's sipag and talent. No?
1: Kumbaga 50-50
0: yes.
1: lang siya.
0: Pero kung pipili tayo kung alin ang mas mahalaga sa pangmatagalang tagumpay, no? Maraming tao ang naniniwalang hard work ang may mas malaking papel.
1: Dahil ano, minsan kasi ang talento ay maaaring ibibigay lang sa inyo. Halimbawa, like ako, like marunong ako sumayaw simula pagkabata ko. Kumbaga natural na 'yon sa akin na talento ko talaga siya simula nung pagkabata
0: yes.
1: ko. Pero hindi ko siya, kumbaga talento ko lang siya pero hindi ko siya ginagamit as a strategy para
0: yes.
1: mag-aral ako para mag-strive pa ako, 'di ba? Kasi malay natin, ano ko lang siya, passion ko lang siya pero hindi ko pala siya gagawing
0: yes,
1: ganun.
0: Pwede 'yon.
1: Ako.
0: No, kasi mga kabandera, ngayong narinig ninyo ang mga magkabilang panig, no? Ito na naman po si DJ Hannah Babe. Ginugulo na naman po nila tayo. Gusto naman naming marinig ang inyong opinion. Kayo ba ay agree na ang tagumpay ay mas nakabase sa pagsisikap, tiyaga at dedikasyon kesa sa talento?
1: O kayo ba ay disagree na ang talento pa rin ang pinakamahalagang pundasyon ng tagumpay at nagbibigay ng malaking kalamangan sa isang tao?
0: Ano ang inyong karanasan? What are your experiences? May kakilala ba kayong taong hindi gaanong talented pero mm-hmm. nagsumikap at nagtagumpay?
1: O kayo ba, based on your ano, sa sarili nyo ba? Para sa inyo, ano ba ang pinakamahalaga? Pagsisikap ba o talento? Kasi ako ah, personally, ako at DJ Jules, personally, kailangan talagang i-maintain ang dalawa. Pero,
0: they both come hand in hand.
1: Oo. Pero kasi, paano kung wala talaga akong
0: talent
1: na simula nung pagkabata ko? Wala talaga akong katalent-talent ng ganito, ng ganyan. Kahit pilitin ko, wala talaga. Pero yung pagsisikap, meron.
0: Nag-practice ka, nag-ano ka, dance class, ganun.
1: Yes. Yung pagsisikap na nandun sa vision sa sarili ko. Kumbaga, kahit hindi ako nagkaroon ng ganun na talento, pero pinagsikapan ko. So, kumbaga, nagkaroon pa rin ako ng talento dahil pinagsikapan ko. Eh, paano naman kung may talento ako pero hindi ko pinagsikapan, di ba? Yun yung ibang way. Kasi, para sa akin, ano, kapag may talento ka, pero hindi mo alam kung paano pagsisikapan, siguro para sa akin, I believe na kailangan mo lang ng isang bagay o isang tao na magpapabelieve sa'yo na kaya mo. Kasi, ano, I believe na isang motivation lang masisikapan mo na sa sarili mo na sayang pala yung ganitong talento ko. Yung iba nagwi-wish lang na magkaroon sila ng ganitong talento samantala ako kumbaga naturally na akong meron. So kumbaga napapaisip sila na sikapan ko kasi maraming tao ang naghihintay sa akin.
0: Yes, pero alam mo DJ Hanab Ibn, hindi naman tayo lahat ng situation, hindi tayo lahat ng parehong situation sa buhay. Kaya naman, meron ba, ibahagi ang inyong mga opinion at kwento dahil gusto naming marinig ang inyong panig.
1: Yes. At bago, ayun, dahil 7 PM na din, ang ating time check muna ngayon bago tayo mag-closing, TJ Jules, ay saktong 7 PM ng hapon.
0: May PM na ha? May gabi pa? Ano ba, DJ Hana, babe?
1: Pasensya na. Gutom lang. 7 PM ng gabi at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa Bayan ng Katarman. At syempre, walang katapusang tawa na naman. At bago tayo mag-end, andito ang ating kabandera, no, na laging nag-aabang at laging nagsusubaybay sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Si Sir Roldan Laudenio from Canada. Di ba? Naalala mo si Sir?
0: Hi! Shout out po sa'yo.
1: Ay, Canada ba?
0: Sir.
1: Ay, California. So.
0: California.
1: Canada? Anong gano'n?
0: Parehas kasi si.
1: Oo, California. Hello po. Good morning ata na sa kanila.
0: Yes.
1: Good morning po sa inyo dyan.
0: Shout out sa mga taga-California.
1: Yun. And shout out
0: Califragilistic Expeditions.
1: Wala na. Wala nang kabaduyan to. Ayun, magandang gabi at magandang umaga po dyan sa inyo dahil umaga na po ata dyan sa inyo. And God bless po din sa inyo palagi at lagi po kayong mag-iingat dyan. Ayun. Ano ba ang ating wala tayong motto for tonight?
0: Wala tayong motto ata. Feeling
1: meron. Meron. Nakalimutan mo.
0: Meron ata.
1: Ang ating motto for tonight is success is determined more by hard work than talent.
0: Uy, baliw. Yes. Pwede yun. Okay po. Muli, this is...
1: May sasabihin. Ay, mag muna. May sinabi. Ito na po. Pinapangunahan
0: ko kasi kanina. Ano ba yun?
1: Sabi ni Sir Roldan, dalawa ang kailangan para malampasan at patagumpay sa lahat at lagi magdasal,
0: yes,
1: sa Diyos. Tama nga naman. Kasi walang magiging matagumpay kung hindi din tayo nananalangin sa Diyos, sa ating Ama.
0: Ay, alam ko na. Andito na pala yung motto natin for tonight. Ang kasabihan na, hard work beats talent when talent doesn't work hard.
1: Tama nga.
0: Hindi, yung sinabi mo kanina, baliw ko talaga. Success is determined.
1: Ayun. So, sa pagtatapos po ng aming programa, dahil wala na tong kabaduyan si DJ Jules. Muli, ako ang inyong official Kikay and pinakamagandang DJ Hannah Babe at ang kasama ko siya.
0: DJ Jules, ang nag-iisang kakae babe sa Radyo Bandera Katarman.
1: Yes, and thank you for always supporting and listening to Let's Talk, Don't Disregard. Siyempre, dito lamang yan sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Dahil basta radyo,
0: hey, Bandera! Era mo.
1: Ayun, magandang gabi po sa ating lahat at sana po safe tayong lahat dahil nagkaroon ng aberya, yes, kanina.
0: Good evening, ayun, everyone!
1: At sana po ay...
0: Happy Monday!
1: Ayun, Monday pa lang. Kala ko Friday na. Charot.
0: Wag muna natin pabilisin ng oras, guys, kasi magpapasokan na naman po kami,
1: yes,
0: ni DJ Hanabe.
1: At baka...
0: Bilang na bilang na ang aming mga happy days.
1: Baka,
0: pero hindi naman yan.
1: Pero syempre, kahit may klase na tayo, andito pa rin tayo, yes, maglilingkod sa Radyo Bandera Katarman 88.1. At maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig palagi sa Let's Talk, Don't Disregard. Syempre, kasama palagi ang inyong official Kika. Yan, pinakamagandang DJ Hanabe, but siya!
0: DJ Jules, ang nag-iisang kakae babe ng Radyo Bandera Katarman.
1: Yes, dahil basta radyo,
0: i-bandera mo!
1: Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Good evening!
1: Ang laksis eh, may iwa.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

guys, welcome back to our program, Love and Retro. And for tonight, as what I said earlier sa unang stretch ng ating program, ang topic natin for tonight is about green flags at red flags in a relationship. So if you have any thoughts, comments, POVs regarding red flags, green flags in a relationship, or have you experienced sa partner nyo ng green flags? Red flags in a relationship. So what are you waiting for? Makipag-interact na sa akin ngayon sa Love and Retro. Kasi somehow for tonight, I'll be sharing with you ano nga ba yung mga green flags na tinatawag natin at yung mga red flags. Para naman kahit papano ay, you know, maliwanagan ka. Ika nga, ma-enlighten yung isip mo. Ano nga ba yung green flags? Baka di mo na mamalayan na naka-experience ka na ng green flags or red flags sa partner mo. So what are you waiting for? Mag-tune in ka na sa 88.1. Radyo Bandera Katarman. At mag-love and retro ka na.

So, anong gusto niyong unahin ko muna? Love and red... Oh, I'm sorry. Anong gusto niyong unahin ko muna? Green flags or red flags? Kasi ako, I rather discuss first the green flags. Yes, para naman good vibes yung introduction natin. Green flags muna tayo, okay? Hello, good evening, Kuya Chad. Okay, nagpapaimod na ganda. Kanina lang to, kay nag-play ako music tapos English. Baka, ma, you know, naka-live tayo eh. Better sana kung nandito si Kuya Chad eh. Kasi, sigurado, full of humor sa naman at saka wisdom yung gabi natin. Especially kasi yung topic natin about green flags and red flags. Madaming experience niya si Kuya Chad. If only dead, nandito siya tonight. Marami siyang nasi-share ng mga thoughts about it, even wisdom.

welcome back once again to our program Love and Retro, only here at 88.1 Radyo Bandera, Katarmen. And if earlier, if we talk about the green flags that make you say, sana all, ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong takbuhan. Kung sa green flags, ituloy mo yan. Pero sa green flags, sa red flags, tumakbo ka na. Kasi run as fast as you can. Ano nga ba yung mga sinasabi nilang red flags?

yung green flag at red flags na mga terms ngayon kasi sa generation na ngayon eh. Pero if, you know, if we will go back sa past natin, actually nag-exist na to, iba lang yung term. Ika nga sabi niya mga matatanda, if you're looking for a partner, dapat alam mo yung mga sabi nila, good and bad traits, good and bad character sa partner mo. So sa language natin ngayon, sa generation ngayon, yan yung tinatawag nilang green flags and red flags. Green and red flags in a relationship. So, ikaw ba, nakikinig ngayon, have you ever experienced sa partner mo sa mga na-mention kong green flags kanina? Or baka naman ngayon sa i-discuss kong red flags at this point of time? As what they say, diba, love is blind. Yes, pero sana wag naman pati common sense mawala yun sa atin. Kasi totoo nga, kasi minsan pag, you know, pag nasa point ka ng, grabe, umiibig, sabi pa nga, ang lakas ng tama sa'yo ng pagmamahal, ha? Minsan hindi mo na alam kung tama pa ba or mali na, eh. Love is blind nga naman, pero dapat we should learn how to, you know, reflect kung tayo'y nasa tama pa ba.

if it's still the right rock, the right mindset. Para hindi naman tayo mabiktima sa mga red flags na yan. I think ayoko na magpaligoy-ligoy pa. So, number one on our list, sa red flags, number one dyan is yung love bombing to guilt tripping. Medyo malalalim yung mga term ngayon eh. Love bombing to guilt tripping. Ano nga ba yung mga love bombing to guilt tripping na yan? Baka sabihin ng mga listeners natin, napaka-technical mo naman, DJ Bloom. Pero ako kasi, I just want you to know about these terms. Para naman kahit paano, you know, kumay standard yung way of thinking ninyo, yung way of understanding ninyo about these terms in a relationship, di nyo alam, baka na-experience nyo to, diba? Ako'y nabubulol na dito. Nasaray akong may kasama on board. Pero sige lang, anyway, I will try to conquer my fears. Let's go back to love bombing to guilt tripping. Number one in our red flag list. Somehow, nag-research naman ako about this one para hindi naman ako mapahiya kahit paano. Sabi dito, yung love bombing, yung akala mo, ikaw na ang pinakaswerte sa mundo kasi daig pa ang teleserye sa pagkasweet. Flowers everyday, chocolates everyday, yung mga constant phrases, yung palagi kang everything pinupuri, na ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Pero kapag hindi mo nasunod ang gusto nila, biglang bawi. Isusumbat lahat sa'yo na ginawa nila para makonsensya ka. That's love bombing to guilt tripping. Yung tipong, sa simpleng pag-explain, yung tipong, bago pa, in other words, yung feeling mo, ikaw yung pinakamaganda, pinakagwapo sa balat ng lupa. Kasi syempre, normal lang yan. Pag nililigawan ka, or yung naniligaw sa'yo, normal lang yung ganyan, yung mga behavior na ganyan, yung mga behavior patterns. Na grabe yung mag-love bombing sa'yo, pinupuri ka everyday. Para syempre, mapafeel mo, mafeel mo rin, na kamahal-mahal ka. Sao na lang yan, tiyos. Pero anyway, I saludo ako to those men. Na grabe yung consistency nila mula sa simula until end, until ngayon sa relationship nila, sa kanilang mga partner, to their respective partners, na since time immemorial na niligawan nila yung babae na yan, grabe yung consistency nila, the way sila magparamdam ng pagmamahal, ng efforts, ng affections, and everything to their partners. Napaka-green flag niyan eh. Compare mo naman sa ibang lalaki, lalaki lang sinasabi ko, asa mo naman, may mga babaeng ganun, love bombing to guilt tripping, nakaka-experience ng ganun yung ibang lalaki. Para naman maging fair tayo, hindi bias, no? Pero most of the time kasi, ang lalaki yung nag-love bombing kasi sila yung naniligaw. Unless na lang, kung sa panahon ngayon, yung babae yung mag-first move. Oh, may mga ganun. Pero I think bibihira lang. So dapat, yung maging alert kayo, maging alert. Pag sa tingin nyo, inalalabomb kayo ng partner nyo nang nililigaw sa inyo. Nabubulol ako tonight. Ano bang nangyari sa dila ko? If ever you experience na feel mo nilalabomb ka ng partner mo, just try to observe the behavior patterns. Tapos, analyze mo, evaluate mo kung sa simula't sa pulba until ngayon, until now. Kung ano siya sa simula, ganyan pa rin siya. Kasi if ever sa simula lang siya magaling, ay say goodbye na. Huwag mo nang entertain yan. Kasi green flag yun eh.

pagbabasa ng comment dito. Medyo nadanas na yung pagbabasa. Sorry naman. Medyo kasi ang lalim ng topic natin sa kulang eh. Okay, sana kung tatlo kaming brains dito eh. Like last week, tatlo kami na natin si Rocky, Kuya Chad, medyo may kwela, may humor. Ngayon medyo solo flight ako eh. Pero sige lang, kakayanin pa rin.

meron din sinabi dito that how they treat other people. Minsan kasi yung ibang tao, you know, hindi naman fair yung pagtrato nila sa ibang tao. Kasi ma-observe mo naman yan eh. If ever, for example, if ever nag-date kayo ulit, somewhere, you know, somewhere sa park, tapos merong, you know, sa park may mga pulubi, ganyan, mga unfortunate people, tapos na-observe mo kung paano niya itrato yung ibang tao, especially to those less fortunate, mga wala sa buhay. Pero it's so admiring naman kung halimbawa ang naniligaw sa'yo, talaga yung merong kindness na sa character niya yung pagiging mabait. Makikita mo yung paano niya itrato yung ibang tao. Especially those na hindi niya kilala. Kasi minsan may mga tao na mabuti sila, nagpapakita ng goodness, ng kindness, kasi kakilala nila. Pero you know what? It's so admiring if you observe sa partner mo, sa naniligaw sa'yo, na, you know, napaka-consistent. Kilala man nila or hindi yung isang tao na yan, mayaman man or mahirap, still the same respect yung pinapakita, still the same kindness yung pinapakita nila. Kasi if I were the girl, like example yung sarili, no? If I were the girl, nakaka-admire yung ganong klaseng lalaki or nakaka-admire yung ganong klaseng babae na may ganyang characteristic. Pero if ever naman, makita mo yung partner mo na napaka, you know, napaka-bastos, tapos sa, parang ang taas ng tingin sa sarili, in short, matapobre, yung mga ganyan. May mga ganyang tao eh. Hindi ko naman nila lahat, pero merong ilan. So I think when you choose a partner, you should be wise. Do not just, you know, look for the physical outlook. It's better rin. Ang slang mo, girl. It's better also kung titignan mo beyond physical outlook.

fact also, as what I said earlier, na nakaka-admire yung partner, yung husband, yung boyfriend mo na merong sense of empathy. Especially sa, you know, sa married life. Kasi hindi madali yung pagiging mother. Lalong-lalo na yung babae dumadaan sa motherhood stage. Tapos, hindi yan maiiwasan talaga. Given na yan eh, na yung babae nakaka-experience ng postpartum depression. Sa ato pa lingwahe, bago pa nila bughat ko, no? Hindi yan maiiwasan sa mga babae. So, it's really important that when you choose a partner, when you choose a husband, dapat meron siyang sense of empathy. Dapat mahanap mo yun. Kesa naman sa mapunta ka sa lalaki na kahit umiyak ka na dyan ng umiyak kahit ilang oras na, parang wala lang paki sa'yo. Compare mo naman doon sa lalaki na meron, kahit hindi mo sabihin na, you know what, I feel tired today. Kahit hindi mo sabihin yan, mararamdaman yan ng partner mo. I'm telling you, trust me. Kung saan sasabihin ng partner mo, are you tired? Do you have a problem? Can you share it with me? I'm here to listen. Or mas maganda kang sasabihin niya, pagod ka ba? Tapos gusto mo bang i-massage kita? Yung mga ganyan. Pero vice versa naman, kasi hindi lahat ng oras yung babae yung pagod. Minsan naman kasi yung mga lalaki, pagod sa trabaho, tapos they need a kind of comfort from their wife, you know. Sabi pa nila, it's a case-to-case basis. Kasi yung iba, they made a decision na gusto nila yung babae sa bahay lang, you know, hands-on mother, hands-on wife sa family nila. So pag yung si husband uuwi sa bahay, paghahandaan ng babae, ng asawa. So iba-iba yung setup, iba-iba yung decision-making ng bawat pag-asawa. So it's a kind of mature thing, mature matter na dapat pag-usapan natin. Pero... sinasabi ko lang to kasi pag nandun na kayo sa stage na yon, somehow, dumaan na kayo doon sa bago pa nila ginsara na niyo, nang sara-saraay na kam, na-filter na niyo kung ito ba yung partner na para sa akin. Kasi nakita mo na yung mga red flags at saka green flags. Kasi it's not so easy to make a decision kung sino ang pipiliin mong partner na makakasama mo habang buhay. Sabi nila, when you choose a partner, dapat yung tipong partner na makakasama mo in good times and in bad times. In sickness and in health. Kasal yarn? Anyway, may mga ganyang marriage vows, di ba? Hindi yan mawawala. In sickness and in health, in

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron ako may finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
16: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
17: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Hammy Mobile Sound System.
1: DJ Micro Smasher.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandero mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama!

sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yeah! Alas 5:46 na po ng umaga, mga kabandera. Yeah! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Katarman, Metro and Mega Gamay. Mga kabandera, sa bayan ho tayo napapakinggan dyan sa 97.1 Sky Radio Gamma. Yeah. The best ka dito. Of course, mula dito sa bayan ng Katarman. Yeah. Live na live nyo pong napapakinggan si Papa Prince sa programang Gising Norte. Dito lamang po yan sa 88.1 Radio Bandera Katarman. Hanggang alas 7.30 tayo ng umaga, mga kabandera. Live na live din ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radio Bandera Katarman. At syempre, oras 5:47, tara sa iyo San Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation ng Darimaslom sa iyo, Surok Suroka. Kapag hapon na ito, ang Santon Plus Smart Cafe and Rice Coffee. Mapapalit ito sa katanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarma. Loading pa eh. Anyway, batiin ho natin mga nakatutok dyan sa Sky Radio Gamay 97.1. Yung mga van driver ho natin dyan sa Gamay Terminal. Magandang umaga. Yung mga papunta dito sa Katarman at papunta ng Tacloban. Maupay nga agad dito sa Bungto, San Lapinig. Ngayon, sugad man dito sa Bungto, sa Mapanas. Artichi San Policarpo nga na Taft Eastern Samar. Yeah. Napapakinggan din ho tayo dyan sa pamamagitan ng broadcast ng Sky Radio Gamay sa Katubig at Las Navas. Yeah. Good morning sa mga nakaantabay sa atin dyan. And of course, dito naman po sa bayan ng Katarman. Yeah. Napapakinggan ho tayo sa ang sulukaman ng parte ng Northern Samar. Yeah. The first district lang pala. Good morning kay Clyde Lister Herrera Simpis. Good morning, Papa Brian. Shout out man ang Himpis family. Nga di ko no, sa barangay Makagdas, Purok Dors, nga always namamati sa Radyo Bandera. Aga-aga pa ko no, pa-shout out to all Makagdasanon, nga always ko no namamati sa iyo. Oh, salamat ko no, Perme, and God bless. Maraming salamat ha. Good morning. Anyways, yung mga hindi pagising sa mga oras na ito, ete. Sa mga oras na ito, lakasan nyo po ang mga volume ng mga radyo ninyo, mga kabandera. May gigisingin ho natin yan, ha? Yung mga tulog pa sa mga oras na ito, mga kabandera at mga kabarkada. Oo, napapakinggan ho tayo dyan. Again, napapakinggan ho tayo dyan. Live na live sa Sky Radio Gamay. 97.1. Sabayan tayong napapakinggan dyan. Baka sabihin nyo, replay to, ha? Baka sabihin sa Gamay, replay yarn. Pero hindi. Hindi tayo replay, mga kabandera. Oy, maraming salamat sa mga nakikinig ngayon sa ating radio application. Good morning. Meron tayong 10 listeners sa ating radio application, ha? Of course, sa ating Facebook Live, mga kabandera, mag-comment lamang kayo dyan. At babasahin ho natin yan ng pangmalakasan, ha? Para sulit naman yung panunood ninyo. Kailangan yung shoutout natin yan. Mata na! Oh, dere pa nagkakamata yung mga... Dapat magkamata, no? Labi na ko dito, may mga pasok sa opisina. Nga, tama ba? Start nyo sa brigada, no? Kahapon pa, di ba? Actually, kahapon pa. Kaya itong mga estudyante nga mag-attend brigada. Hard to na come, aga-aga pa para at least diri kang panhulasan na, no? Ngayon na kasi, bang mapasok ng panahon, mga kabandera, dangerous na yun. Ako nga, ni pagdipakadiak nga, bisan kulup na kahapon. Feeling ko parang matutumba ako. Kasi sobrang init ng panahon, kailangan maligo tayo. Oo, sino ba hindi naliligo dyan? Taas yung kamay, parehas tayo. Oo, may Papa Prince, true.
Di gabalita, joke lad. Natood ka man dayong kalamay ka pamanliwa. O siya, 0969-071-621 rin ang ating linya na pwede niyong tawagan. Mga tagagamay, pwede kang tumawag nga di ha sa Katarman. Kay nababatihan man na natin na programa doon sa Sky Radio, ha? Sa mga Higripid, o dira sa Barangay Baybay, Damay Northern Samar, magandang umaga. Of course, sa Barangay Dao. Good morning! O si Jana, si nagbabalik ko. Sabi niya, good morning, Papa Prince. I miss you. Lunis lang din nakapag-program si Papa Prince, na-miss niyo agad, ha? Maraming maraming salamat po, ha? Yung mga lagi nag-aabang. O yung mga taga-gamay, pwede kayo magpa-shoutout dito, ha? At least, derila doon sa gamay na papamatian na niyo ko. An iyo pa-shoutout, pati di sa Katarman. Hala? Kahit mayong kapanawagan nga di sa Katarman, pwede niyo igpanawagan. Igpanawagan. I mean, ha? Hanapin lamang Papa Prince 949 para sa inyong mga tawag dito, mga kabandera. Para sa inyong mga pa-shoutout. O kaya sa ating text line 0969-0716-213, ha? Piraw-piraw, aniba kay nakisayaw. Kay maram ka naman, diri pa humanya ng puro patrol. Sigida-sigida pa. Aniba, wala na pa katibal sa mga taba pag pinangaon. Kaya bagaw pa nga ni Papa Prince, mintras may patronan. Makalakaw pa kuno siya. Hindi, wow, kay sana all na la sa inyo. Anyways, kung di rin man ka makatibal, iputos na la ito niyo, mga kasangkayan. At least, pag uli niyo sa iyo balay, mapupulsan pa itong gihapon. Tama? Tama kuno. Buhat na! Sa mga taga-barangay Central, Gamay Northern Samar, mga taga-barangay Burabot, buhat na! Ngan sa barangay. Dini ni nga barangay, ningalimot na kabarasan. Buhat na doon sito mga nakaantabay na nga aga-aga pa nagpaka Sky Radio na. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Oo, at saka itong mga pedicab driver natin dyan, aga-aga pa, abay naka Sky Radio na, ha? Of course, dito sa bayan ng Katarman, naka Radyo Bandera din sila dito. Pak na pak, ha? Oh, eh, first, bihira lang to dito, ha? Bihira lang yung mga ganitong pagkakataon, ha? Yung programa ng Radyo Bandera dito sa Katarman, inapapakinggan sa isang stasyon dyan sa Gamay Northern Samar, ha? Maraming maraming thank you kay Mr. Arnold Kapukyan. Oo, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na maire ang ating programa dyan, no? Oh, at least para hindi ma-miss yung mga kabarkada din natin dyan na na-miss si Papa Prince. Oh, kasi hindi nakakapag-program na dyan. May kahapon, ay kailan nga yun, kung may nag-chat sa akin, eh. Sabi niya, Papa Prince, kailan ka magpo-program dito sa Gama? Sabi ko, hindi ko alam, eh. Kasi tawag dito, mga kabandera. Nandito na kasi ako sa Katarman lang. Sabi niya, hinahanap ka doon ng mama ko kasi mga replay na lang daw yung ano doon, live replay. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi marami namang paraan na kung paano ako mapakinggan. May live naman ho tayo sa Facebook page ng Radyo Bandera Katarman. Di ba? Ganun lang yon, mga kabandera.

ngayong umagang ito, live po tayo hanggang 7:30 pa naman ng umaga, ha? Okay ba mga langga? Okay daw kung ano kaayo. 0969-0716213 ang ating linya mga kabandera. Shoutout sa mga taga Lope de Vega. Ngayon sa mga taga Silvino Lubos. Hindi natin sukat akalain na ganito pala ang ano, ang mangyayari sa oh, mga busy yung mga tao ngayon kasi alam ko niba nanuhugas. Gaga pala kay tambak nanuhugasan nira. Nga na niba naghagkaon. Ano pa ni ba ginihimo? Nagtatrabaho. Para makadyana si Dina sa Paranaques habang namamati siningaton programa. Doon sa Ira Canteen, nangingiwak-iwa sira nagluluto. Oo, pinagyayabang nito. Sasarap daw ng mga niluto nila dyan eh. Kuang ko ni, pang piyesta, pang patrunan. Sana all. Alo, oh, kasi alam nyo ba mga kabandera, minsan pag yung ano natin, nanon nga rin sinin. Anaton nga ni mga niluto, malan, napaparihosan mga patronan, girarasay na magkinaon. Masugad gam at girasay good manim niluto. Mali ito, niluto sa kuan, sa patronan, ano? Mahagod permito, ginsusugad sa mga kaarugan nga marasa ko no maglutoan mga lola. Bagaw sa niba. O gaan mga nanay, no? Mga kasanggayan ko sa kangina. Sino nan iyo nanay nga diri maara magluto? Waray ton katutdo isang bata pa. Waray ton siya kuan. Waray siya ka-practice. Ambot ko naano daw lang wara ka-practice. Pero bagod pa nga ni, mintras yan na kay, kumbaga, ang iyo mga anak, mga durudaggo naman. Ah. Kinahanglan, tutuan nito naton magluto. Para mga Papa Prince, listo magluto. Kaya maaram ka kung anong sekreto, kung anong maaram si Papa Prince magluto. Kaya grade 2 pa lagi, papatag na ako. Masugad kang buhay itong Papa Prince. Ang utana kam ka nanay. Hindi kam na tuod sa ako. Ha? Tuod kam sa ako, kaya ako nga niya magsugat. Totoo ito. Dinikiti niya magbinuwa-buwa. Tama po kayo palagi. Sabi niya, tama kayo palagi Papa Prince. Masarap pang masa lang po ang presyo. Ah, talaga? Sana all. Nanodaw la sini kay pangmasa man ang presyo. Angay ko gi upaye. Kasing girarasahin nala. Mauna, nagtugon sa iyo mga kasangkayan na niyo mga anak, ayaw niyo pag babayin nga waray hibabruan sa iyo pa ni Malayha. Bisa malitong pagtugon sa niyo mga luto doon, mga bugas, pagsara, at least magsara. Yan, pagtugo, papatugo na ito. Dili kayong bibinibi mo ha. Ay mga kabandera, delikado yan kasi kayo din ang mahihirapan yan. Paglaki yan, akala nyo na sila, pati kayo din. Oo, tapos ito pa, pagpapasok sa school, papasukin nyo sa school ha, mga kabandera. Kasi, ano yung mga kabataan, wala itong hibabro. Danay pa nga ni, may mga teachers kasi na ginpapasar. Oo, tungod liwat kay ang parents nakikimaluoy. Alam mo yung tipong hindi na siya babagsak. Alam mo yung tipong di rin na siya mapasar. Pero kay ginkantusan kag-anak nakimaluoy. Ano daw lang pwede paraan sini para makagraduate man ini nga ako bata. May apisan ko ang graduation. Tungod kay ang teacher man liwat naluluoy, pasar. Diba? Pero sinong Cairo? Ang Cairo doon, ang iyo mga anak. Kay gin pipinasar, sinwara man, hibabro, ana. Diba? Tama. Alaga, kung ano yung mga kuan, ano yung nanangaran sini, ano yung mga kabataan, panginano ka, agdarhan niyo nga mga eskwila. Ano, mga kasangkayan? Kay diri kay pipinabayan la niyo. Diri kasi iton maupay liwat mga kasangkayan ha. Although ngayon dahil bata-bata pa parang papitiks-pitiks lang yung buhay. Pero paglaki niyan wara hibabruan. Diba? Naka doon sa Manila makukuri ang paghanap sin trabaho. Paghanap ka maruyag siya trabaho ko. Ngaran sini construction. Binuhat-buhat sin mga kuang bakal.
Diba? Labi na siton, ito nangyari sa Pampanga nga ginuho nga building kadi ato na datugan. Ano mga kasangkayan? Sanglit ka mo, mga kaganak, pagkamata ka mo. Ikang pagpinangaturog. Bukawan na ninyo mga kuha sugara, pag-attend na brigada. Ah, pagdalos-dalos na sa iyo eskwila. E manging eskwila na liwat ka. Dere kay oro na la cellphone, cellphone, cellphone. Na ano na la sini? Magraraot ko na ninyo mo kinabuhi, magsinugad-sugad ka lang. Eksaktong alas sa isang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kasangkaya. Baligtugtugan muna tayo, ha? Ito pa rin po si Papa Prince na Papa muna. Prince si Pa. Sa programang Gising Norte, kasama si Papa Prince. Of course, dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. At sa bayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. The best ka dito. Oras sa buong kapuluan, alas 6:01 ng umaga.

0: ka sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Banterang FM.
1: Your music, your station.
2: Gising Norte. Kasama si Papa Prince.
3: Good morning!

0: Sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alas 6:12 na po ng umaga. Oras na din po yun sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping gawara palpitation at rimas lom sa iyo sa Rocksulok. Mapapalit ito sa ngataran ng mga pharmacy din sa Bungto, San Gatarman. And welcome back sa ating programa. Gising Norte! Kasama pa rin si Papa Prince. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, sa bayong napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay, the best ka dito. Good morning pa rin sa lahat po ng mga nakaantabay. Walang sawang nakatutok sa kanilang mga radyo. Ika nga habang nanginginano sa mga Panginanoon na namamati siningato na pamukaw kada aga. Monday to Friday, mga kabandera at mga kabarkada. Good morning sa inyong lahat. Good morning, good morning. Pakihulbot daw, kuhaan kuya. Mala na atol ka ladong, kanina ka pa si ton ha. Paa, dire la maupay. Tingali kay makabugos na lat ka. Magmamaan ka sini. Ay good pag kinuang ku. Ay ano ang ngaran hini. Ay pag sinori-sori, nga din mong gagabot ka. Delikade. Oy, sa mga tisulod da. Dida sa munisipyo San Gamay. Maupay nga aga sa iyong atanan. Sugad man ito nga nag-uopisina dida no, sana o. Ito kada opisina maya on radio. Good morning sa inyong lahat. Ayun eh, nakuha ko na barangay Malidong. Good morning sa mga taga barangay Malidong. Bungto San Gamay. Of course, gihapon dida sa barangay Quezon, Mapanas Northern Samar. May mga listeners tayo dyan. Good morning. Ngan sa barangay Maragano, Palapag Northern Samar. Magandang umaga, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo ha. Anyways, sige na. Kaya, kumbaga, live pa kita yan, ha? Kaya, oroni na. Bangi mag-absent talaga si Papa. May balak. Wala nakitisit sa sahuron yan, ha? Makinig na sa ating radio application. Hanapin lamang sa Play Store, Radio Philippines, so kaya may tuner. At kapag na-download mo na iyon, mga kabandera, hanapin mo ang Radyo Bandera Katarman. Lagyan mo ng Katarman B, ha? Pangit pag hindi nilalagyan ng Katarman. Kasi maraming Radyo Bandera, ha? Baka mamaya Radyo Bandera El Nido Palawan ang mapakinggan mo, hindi Katarman, ha? At syempre, sa ating radio application naman sa Bayan ng Gamay, sa Sky Radio, hanapin lamang sa inyong Play Store ang Radio Box, ha? Radio Box, kulay blue po yun, mga kabandera, ha? Of course, pag na-download nyo na ang Radio Box, hanapin nyo ang Sky Radio Gamay. Mauna ito tuging susugat nga mga kasangkayan nga tub-tub. Sana imo karuyag signal. Pag pinamati ko na dito sa aton radio application, tuloy-tuloy nyong mapapakinggan ang lahat ng programa ng Sky Radio mula umaga hanggang gabi. Ganon din naman huyan dito sa atin sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kapag na-download naman po ang ating radio application, My Tuner o kaya Radio Philippines, hanapin nyo doon ang Radyo Bandera Katarman para mapakinggan nyo rin po ang lahat po ng programa mula umaga hanggang gabi. Diba? Para kahit wala kayong radyo, basta may internet lang, hanapin lang doon. At kahit nasa ibang bansa kayo, kuhang-kuha ninyo ang lahat ng mga musika tugtugan natin sa inyo ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kaya ano pang inihintay nyo? Mag-download na kayo. O, waray pa sa garat. Diri pa masagara kay Gililinawi. Good man siyang Gililinawi nga diin pa. Diba? Nadiri ka kay Malinaw. Good morning ko na again, Malakay Clyde. Sa may shoutout sa mga Impis family nga ni Herreras family sa barangay Makagtas, Purok Dos. Oh, shoutout sa iyo, nanuman. May ka-request. Nanay mo request ot-ote. or naglupa-lupa. Naglupa-lupa si Manatikla. Kay Gimbayaan San di ay niya. What is the eye? Oh, shout out nala sa iyong atanan ha. Pa-share san live naton sa ato na Facebook live mga kasama. Kay bagod pa nga ni Bandiri ka mag-share sini nga aton taramdan. Magbuburo vlog ka sa niyong mga jowa ha. Ayaw kam si Ton kay maraot iten ha. Baroya ka magburo vlog kam sa niyong jowa. Na diri ka of course. Diri ka gunok papa pre. Oh, gasi ko nga maigi ka. Ay si Ton kay kuan delikado. Alas 6 18 yeah. Anaton oras sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas. Nga nan oras gindara sa iyo saan yeah. RJ Digital Printing Services located at Barangay Makagtasa yeah. Barangay Central Gamay Northern Samar. Kapod gihapon an Kuya Cardo Food House, mamirienda ka mo mga kasangkayan tungod kay mapasuan na panahon. Magmerienda na sa mga taga-gamay. Dida sa Kuya Cardo Food House located at Barangay Central Gamay, Northern Samar. Pa-request, DJ ito, kuno ito remix. Digi-digi, digi-digi. Digi-digi-digi, digi-digi-digi. Sige, hanapin natin yan, digi-digi. Oy, yung mga listeners natin ha, lumilipat sila ngayon sa ating radio application. Oo, mayroon sa ating 10 nakikinig ngayon. Maraming salamat. Maliban pa yung mga nakikinig dyan sa ano ha, sa radyo at yung mga nanonood din sa ating Facebook live at yung listeners natin dyan sa Gamay Northern Samar. Oh, baka mamaya maingit yung ibang radio station.
1: Aray ko.
0: Aray 0969-071-6213 ang ating linya mga kabandera. Once again, ulitin natin, pwede kayong tumawag at pwedeng mag-text 0969-071-6213 mga kabandera. Of course, hanapin Papa Prince 949 sa inyong mga Facebook ha. At live na live din ho tayo sa ating page Radyo Bandera Katarman. At mamaya mag-aatid ho tayo ng may init natin at mga priskong balita. Mamaya pagsapit po yan ng alas 6:30 ng umaga. Para yung mga marites natin dyan, at least kahit papaano may update lagi sila. Ayoko yung mga hindi sila nakaka-update eh. Oo, yung parang wala silang kamuang-muang kung ano yung nangyayari, no? Magchicherismis nga ni kita. Tinood.
1: Aray ko.
0: Tinood to, Todora. Ayun na nga, mga kabandera. Sa sobrang init, minsan, ano, parang gusto mong lumublob na lang sa tubig. Maghapon, no? Kasi mamaya, maliligo ka umaga. Tapos pag mag-init, tapos pag biglang uminit, maano ka naman, maliligo ka na naman ng tanghali. Diba, pagkagabi, malagkit na naman yung katawan mo, kahit gabi na, mainit pa rin, babe. Diba, grabe talaga. Yung panahon natin ngayon, kaya ligo ka na naman. Badakras sa bunakan. Tapos yung tubig nyo pa dyan, gididito yan, awas, mas masulog pa ni isang karabaw. Ano? May mga nagre-reklamo. Nanon naman ako ng tubig na kalamay pa. Din daw lain eh. Dirigad ko na din sa Katarman. Sa ibagad ko nung abungto. Ambot kung din ito nga abungto nga gidirito. Iko nang awas ang tubig. Kala ko no, mas masulog pa ni isang karabaw. Dire kay bangin, hinuhubsan ang era ging kukuhaan sa tubig. An era source, kumbaga, may hinuhubsan na. Mula kay Nuno, ay good morning po. Shoutout po sa aka bungyod na si Tutoy Uno Catalan, tapos si kuno si Bagtik at Ariel. Malamay pangaran Bagtik. Mala daw lay to ko ang ngaran sini. Mala daw ito lagay nga binagtik na. Dati ko ang lakay na Bagtik na. Hello, shoutout sa iyo mga taga din man kamo. Shoutout na lang sa iyo ha mga kasangkayan. Yan, inipa. liatuhan na lang iyo mga bunakan kay masuga. Ako nga ni kay diri ko ginliliato mga bunakan. Katatambak gisauli sa kamot pag kinusutoy. Oo, kay diri ak nagpapalundri kay pagpalundri ko. Ah, mahumutla pero ang rigsok ada la. Napilit diri. Diri inatatanggal ko. Ah, diri maupay. Gabay na lang magkuang kusot-kusotong ko na lang. Problema gala yung kinusot na kay nam anak panit nagukuan. Masyado kasi maselan eh. Ang balat ni Papa Prince nagkakapaklas o nagkakapanit-panitan malay ito gihadlatin ako kuan sa sabon eh. Ayak mo mga diri manak mayaman ano naman ining ang panit nga karoy ako man lamag kuskus diri makakara kuskus ayin ako naman na diri maupay ining ako ang mamahong pahing balita pagkaya bunakan halimba pagtutulo ka bugos bunaki dayo para pag natatamba diri nga natatamba kay maram ka naniniwala ako sa inyo na danay aram ko gad nararamdaman niyo nga hinuhubya ka magbuna labi na yung natambak ah kalaman okay la mga kasangkayan kung naniyo mga bado pwede ito yung palundre pag mga hulas lang pero ta nakatungan inyo sa tanuman sa bukid ah ikang pag-asa nga may hit so ito sa laundry o di di ba? Mga lagay ada la ito. Dere ito ma tuturo tanggal. Pag brush cam o di. Kinasadto nga ni gin papakang pakang la ito. Di ba? Kamang pagpakang mga kasangkayan. Ang inihimo kusot. Di ba? Di kan ba di ka rin nga busag nga ni ibabad sa chlorine. Okay mga powder nga mayo naman mga powder yan ang nagpapabusag guno eh. Mga kasangkayan. Nanodaw ako ng tao sa dito na pagpili ka, ikad karuyag mo magbusag, magbabad ka lang sa powder. Ano? Kalamay pa, delikado ito. Ambot sa'yo, Papa Prince, kung umigi ka man. Dirigada! Ba! Ay, bahala ka, God. Diri ka man adagin, didi o gin na pipirit. Diba, good Papa Prince, sa Manila ko nun napak... na ang tubig ko nun napabusag kaya mayong kuno chlorine kadi pagbutang man doon balde di kang pagtunaw chlorine kunay ipa ka kala may pamanlating nga tao kadi ba may di sa katarman ang tubig napabusag kasi pero si Papa Presidente nabusag pero baa bumusag nga ni si Papa Prince, masugad ka. Wala diri si Papa Prince, kaya nakukulwa ko nga ni kunin sa person. Didi, sa Facebook live nato. Balak ang baga, ano? Balak ang baga, pero ikulwan mo nga sa persona. Gibusag iyak. Sa ayon. Oo. Sumatang ko na lang ikaw. Totoo, ini nga kayong susugad sa iyo. Anyways, susunod na ang ating balitaan. Kaya tumutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman at 97.1 Sky Radio. Gama! Ito pa rin po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa. Para sa Pilipinas, alas 6:25 ng umaga.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
1: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte. Parihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, June 2, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawid naman sa himpilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. At sabayang napapakinggan din sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince at narito na ang ulo ng ating mga balita.
3: Bandera News Headline.
1: Sa regional, bagong minimum wage rate sa Eastern Visayas, epektibo na.
3: Bandera News Headline.
1: Selos dahilan umano sa pagpatay sa kinakasama sa Matag-ob, Leyte.
3: Bandera News Headline.
1: Sa regional, construction worker patay matapos makuryente sa Pambuhan, Northern Samar. Mga magsasaka sa Northern Samar nakatanggap ng mga binhi at pataba sa ilalim ng National Corn Program. Sa National, Senador o Senator Jinggoy Estrada dinala na sa Quezon City Mill Dormitory matapos maaresto ng Sandigang Bayan. Ex-DPWH Secretary Bunuan dinala sa pagamutan dahil sa pagtaas ng blood pressure matapos mailabas ang warrant of arrest. Sa international, Brazil, minomonitor ang dalawang posibleng kaso ng Ebola, DRC o DRC outbreak, patuloy na ikinababahala. NBA Finals 2026, handa na ang mga kwarta. At sa showbiz, mahigita 1K na mga fans ni Marilyn Monroe nagtipon-tipon para sa kanyang ika-isang daang kaarawan.
3: Bandera News Headline.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:34 na po ng umaga. Oras at itpuyin sa inyo ng Best Coffee Green. Ang gabing warapal petition ng Dere Maslong sa iyo, Surok Surok. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Balita ngayon.
1: Epektibo na simula kahapon, Hunyo 1, Tuig 2026, ang ikalawang bahagi o second tranche ng dagdag sahod sa Eastern Visayas sa ilalim ng wage order number RB8-25. Ayon sa regional, Tripartite Wage and Productivity Board, Region 8, ang mga manggagawa sa non-agriculture at mga service at retail establishment na may mahigit 10 empleyado ay tatanggap ng bagong minimum na sahod at 470 piso kada araw o 470 pesos. Samantala, ang mga empleyado ng service at retail establishment na may isa hanggang 10 manggagawa, gayon din ang mga nasa cottage at handicraft industry at agricultural sector ay makakatanggap na ng 440 piso kada araw o 440 pesos.
3: Ngayon,
1: ang ikalawang tranche ng wage increase ay dagdag o nagdadagdag ng karagdagang 18 piso o 18 pesos sa kasalukuyang minimum wage. Sinabi ng RTWPB Region 8 na layunin ng wage increase na mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawa habang pinapanatili ang paglago ng negosyo at produktibidad sa rehiyon. Pinalalahanan naman na ang lahat ng mga employer na sumunod sa bagong wage rates habang hinihikayat ang mga manggagawa na maging mulat sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng umiiral na wage order.
3: Balita ngayon!
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:36 na po ng umaga.
3: Balita ngayon!
1: Sa balitang regional, isang babaeng nasawi matapos umanong pagtatagai ng kanyang kinakasama dahil sa matinding selos noong hapon ng Mayo 30 sa sitio Caption o Kampyon.

itong mawala ng buhay. Matapos ang insidente ay tumakas ang sospeka at nagtago sa bulubunduking bahagi ng lugar. Gayunpaman, agad siyang natunton at naaresto ng mga pulisa sa isinagawang manhunt operation na kumpiska rin sa sospeka ang isang 25 pulgadang itaka na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng pulisya ang suspek at nahaharapa sa kakulang kasong kriminal. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.

0: ng lokal.
1: Ngayon,
0: patay ang isang construction worker matapos makuryente habang nagtatrabaho sa isang gusali sa bayan Huyan ng Pambuhan, Northern Samar noong Sabado, Mayo 31. Ginilala ang biktima na residente ng Barangay 8, poblasyon ng nasabing bayan. Patay sa paunang investigasyon, natagpuan na lamang na wala ng malay ang biktima matapos sumanong makuryente habang nasa ikatlong palapag ng gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company at isinugod ang biktima sa Senta Escoleticas Hospital upang mabigyan sana ng agarang lunas. Gayunman, idineklara na itong dead on arrival o DOA ng mga doktor. Patuloy pa sa mga pangangalap ng karagdagang impormasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi at mga pangyayari na humantong sa insidente. Pinaaalalahanan naman ang mga manggagawa at kontraktor na tiyaking nasusunod ang lahat ng safety measures sa mga construction site upang maiwasan ang kaparehong aksidente. Alas 6:39 mga kabandera, oras atid po yan sa inyo ng San Miguel Pilpilsen, that's your global Filipino beer. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, nakatanggap ng pamahalaan o ng mahalagang agricultural inputs ang mga rehistradong samahan at kooperatiba ng mga magsasaka sa Northern Samar sa ilalim ng 2026 National Corn Program ng Department of Agriculture Regional Office 8, katuwang ang Provincial Agriculture Office ng Lalawigan. Layunin ng programa na mapataas ang ani ng mga pananim, mapabuti ang kalidad ng lupa, mapalakas ang seguridad sa pagkain at madadagdagan ang kita ng mga magsasaka. Kabilang sa pinamahaging ayuda ang 175 na sako ng hybrid yellow corn seeds, 40 sako na hybrid white corn seeds at 40 sako na open pollinated variety o OPV white corn. Kamuting kahoy sa iba't ibang bayan ng Lalawigan. Bukod dito, nagbigay rin ng fertilizer assistance na binubuo ng 377 na sako. ng complete fertilizer at 340 na sako ng 340 na sako na fertilizer. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga magsasaka mula sa bayan ng Allen, Beri, Bubon, Catarman, Lavisaras, Lope de Vega, Mondragon, San Isidro, San Jose, Victoria, Katubig, Gamay, Lauang, Lapinig, Las Navas, Mapanas, Palapag, San Roque at Selvino Lubosa. Ayon sa Provincial Agricultural Office, patuloy na pinagtitibay ng programang ito ang pagtutulungan ng Department of Agriculture at ang pamahalang panlalawigan ng Northern Samar. Sa pangungunayan ni Governor Harrison Chuan upang mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. Oras sa Pilipinas, alas 6.42 na po ng umaga. Sa balitang nasyonal, dinala na sa New Quezon City Mill Dormitory

0: Origel matapos na voluntaryong sumuko si Senador Jinggoy Estrada pasado alas 8 noong Lunes, Hunyo 1 nang dumating ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Magugunita ang voluntaryong sumuko ang senador ilang oras matapos na ilabas ng Sandigang Bayan 5th Division ang kanyang warrant of arrest dahil sa kasong plunder. Dumaan pa ito sa proseso sa pamamagitan ng pagkuha ng mga fingerprints at mugshots sa head office ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame. Matapos ito ay ibinalik ng CIDG ang senador sa Sandigan para sa return of warrant kung saan nagpasya sila na doon na sa Quezon City Jail ikulong ang senador. Magugunitaan noong Lunes nang lumabas ang warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan ni Estrada at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan dahil sa kasong plunder na nagmula sa maanomalya na flood control project. Samantala, dinala sa pagamutan si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan matapos tumaas ang kanyang blood pressure matapos lumabas ang arrest warrant nito mula sa Sandigang Bayan. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos ang voluntaryong pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kasama kasi ang dating kalihim na nahaharap sa kasong plunder dahil sa anomalya sa flood control. Sinabi pa ni Remulla na batay o bantay sarado na ang PNP General Hospital kung saan ang doktor ang magdidesisyon kung maaari nang makalabas si Bunuan para harapin ang kanyang kaso. Magugunitaan noong nakaraang linggo ay nagpiyansa si Bunuan at Estrada sa Sandigang Bayan dahil sa kasong graft. Habang ang 5th Division Sandigang Bayan ay naglabas na ng warrant of arrest nitong kahapon po yan mga kabandera, araw ng Lunes. Alas 6:44 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas mga kabandera. Hatid po yan sa inyong Best Coffee Green. Mapapalit ito sa ngatanan yung mga pharmacy diri si Bongto San Catarman. Sa balitang internasyonal, binabantayan na ng health authorities sa Brazil ang dalawang pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula sa Central Africa patungong ibang bansa. Nabatid na isang 37 anyos na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo ang nakitaan ng lagnata at isinilalim sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa Ebola virus. Ngunit patuloy pa rin siyang minumonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala sa Rio de Janeiro, isang lalaki mula sa Uganda ang isinilalim din sa safety protocol matapos makaranas ng mga sintomas tulad ng ubo, panginginig at pagtatae. Ayon sa mga opisyal, nagpositibo ito sa malaria ngunit nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon upang tuluyang maalis ang posibilidad ng Ebola virus sa mga naturang lungsod. Ang mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo kung saan mahigit 1,000 na suspected cases at halos 250 na ang naitalang mga nasawi mula nang ideklara ang outbreak noong Mayo 15 ayon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Alas 6:46 na mga kabandera sa balitang sports. Natapos na ng National Basketball Association ang paghahanda sa dalawang court na gagamitin para sa 2026 finals sa mga larawang inilabas ng Liga. Tampok ang disenyo ng hard court na may Larry O'Brien Trophy na pinaka-asam na championship trophy ng NBA. Nakatakda ang unang laban sa pagitan ng New York at San Antonio Spurs sa Hunyo 4, 2026. Gaganapin ang Game 1 at Game 2 sa Frost Bank Center, ang home court ng Spurs, habang ang Game 3 at Game 4 ay sa Madison Square Garden, ang home court ng Nets. Ito ang pagkakataon mula noong 1999 Finals na muling makatapat ang dalawang kupunan kung saan tinalo noong Spurs ang New York sa loob ng 5 laro. Sa naturang Finals, gumawa ang kasaysayan o gumawa ng kasaysayan ang Nets bilang kauna-unahang number 8 seed na umaabot sa championship series.
1: Balita ngayon!
0: Ngayong taon, muling makikipag-gilas ang Nets matapos nilang talunin ang Cleveland Cavaliers sa pamamagitan ng sweep sa Eastern Conference Finals. Samantala, pinuntumba naman ng Spurs ang defending champion na Oklahoma City Thunder sa isang matinding Game 7 sa Western Conference Finals. Ang lahat ng mata ay nakatutok ngayon sa NBA Finals 2026 kung saan muling mabubuhay ang klasikong rivalry ng Knicks at Spurs. Oras sa Pilipinas, alas 6:48 ng umaga. Sa balitang showbiz, nagtipon-tipon ang nasa mahigit 1,000 mga fans ni iconic actress na si Marilyn Monroe para sa kanyang 100th kaarawan. Ginaya nilang sikat na kaanyuhan nito gaya ng pagsuot ng wig at dress na kulay puti. Isinagawa ang pagtitipon sa downtown Palm Springs sa California. Ang nasabing pagtitipon ay isa sa mga Guinness World Record sa may pinakamaraming pagtitipon ng mga tao na nakasuot ng mala Marilyn Monroe. Naigitan nila ang unang record na mayroong 254 na ginanap sa Australia noong 2020. Oras sa Pilipinas, 6:49 na po ng umaga. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. At yan ho ang kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ito pa rin po si Papa Prince, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 at 97.1 Sky Radio Gamma.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true glory. Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
15: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
16: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
17: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
18: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
19: Basta radyo, ibandero mo!
20: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
19: Basta radyo, ibandera mo.
21: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
22: Gising Norte! Gising Norte!
21: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
22: Gising Norte!
21: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.
23: This is the mix.

0: Aia!
1: Welcome, welcome, welcome back! Sa programa Gising Norte! Kasama pa rin na gising mong papa, papa mo na, prinsipe pa. Oras sa mong kapulan ng Pilipinas, eksaktong alas 7 na po ng umaga. Hatid pa rin po yan sa inyo ng Best Cafe Green, ay kaping awara palpitation ng Dermas Loom sa iyo, Sorok Sorok. Hanggang 7:30 pa rin tayo ng umaga. Meron pa rin ho tayo ng 30 minutes bago sumapit ang ating pamamaalam. Patingin muna natin itong mga nakatutok sa atin ngayon, kay Alma Dorin. Hello, good morning. Papa Prince, pasensya na po, late out. Late daw po siya. Shoutout ko nun sa iyo. Ayan. Shoutout. Ngayon, kay Tita Roda, sabi ang morning, Papa P. Gising na po kami, didi ko nun sa Este. Hello, maupay nga aga sa mga taga-Eastern Samar. Especially kay Tita Roda na always naka-tune in sa programang Gising Norte. Good morning. Kumusta yung araw mo, Tita? Oo. Maganda ba yung umaga mo? O ikaw lang yung kumbaga mukha mo lang yung maganda pero yung kalooban mo hindi.

0: Si Arlie, my Eva, at mga anak ko. Ah, hi na. Anak ko, anak niya, anak nating lahat. Charot. Naguluhan ako ha. Shout out sa lugar ko sa Barangay Bulaw at shout out sa anak ko na si P. Arlie, my Eva at mga anak niya at anak ko. Shout out naman kina May Ima Melendo, nakikinig sa iyo, Papa Prince. Ako, maraming salamat.
1: Aray ko.
0: Oo, kalugar ko noon niya si Kuan, si May Emma. Aray ko. Parang ako nasira nakatutok ngayon. Aba! Aray!

0: Dayan.
1: Ay, ya!
0: Gyo pa yitong San Martin pa man. O siya, nag-share na kami sininga aton live. Waray paano? Ba, ah, maugod akong sinugod sa iyo nga. Diri kam nag-share na. Ata naman. Diri maupay. O, diba? Ikaw, tita. Ding kaya na namamati. Anda, kung matigo mo, kunding ka na mamati. Mabaton mo nga ni ini. Mayong kasakdos. Ding ka na mamati, tita.
1: Aray ko.
0: I challenge you. Alam, may paman ko nung atawa niyo. Mali ito, nakatamay ka ko nung papa. Ah, oh, diri, God. Diri man ako mahilig magtinamay sa natin eh, kasi tawa. Maraot kasi iton. Oo. Aminin. May tinatago ka. Ano yung tinatago mo, babe? Oo, oh, ikaw talaga. Nako. Sige na, 0969-071-6213. Bilis. Tawag ka na. 0969-071-6213. Alis, kahit magpaalam na si Papa Prince sa makatawag ka man lang. Oo. Mga taga-gamay, tawag na ka. Ngayon, ano pa ba? Mga taga din pa ba din nga ibang namamati sa ato niya na, ha? Oo. I hope na nakabatig kam, guys. Diri nga ni bahala kam. Ana tita, nakpangutana, diri mo gimbabaton, kalamay ka pa.

0: Ano? Waray God? Oo, wala pa ka ba itong si tita at ta-ta-ta-ta? Matigo ka nga ni Mayawang Kasapdus. So.
1: Good morning! Ayaw!
0: Dispisos! Ayaw! Kala, may ka pa man ko nulat, Papa Prince.
2: Papa Prince!
0: Sa dus. Sa dus na kita. Dus-dusi na. Oh, shoutout kay Aldrian Barria. Baka mamaya nakatutok sa atin. Shoutout sa iyo. Good morning, madam. Oh, madam, madam or sir? Oo. Oh, oh. Basta kay Aldrian. Good morning.
1: Good morning.
0: Okay, kumusta niyo ako sa mga pedicab driver dyan, yung mga pasahero ninyo? Oh, yung pasahero, ikaw na yung mga musta sa driver. Sabi, pakisabi sa driver, okay ka lang daw, sabi ni Papa Prince. Pakisabi naman, pakisagot, driver, eto, kahit pagod, kailangan kumayod. Ganun talaga yung mga rason lagi ng mga, naghahanap buhay. Bisan di ano kakuri ana panginabuhi sa kalibutan. Ang importante mga kasangkaya, kaya natin pakabuhion ang dapat pakabuhion. Diba? Tama? Tama ka daw ko na Papa Prince. Sino daw ini nga namamati idili sa aton ng radio application? Dirita kasi nakukuhaan kung sino namamati. Na-appear lang nga di kung pera namamati. For example, mayroon namamati idili sa ato na pulo. Diri ko, nagkukulwan didi kung sira sino iton. Diri paro didi sa Facebook kapag nag-comment ka, okay, si Jana singayan ini. Diba? Shoutout kan Zayo namamati sa imko no. Ayos ito bro, kay bang hinugad sa nakbo. Boses na maliya kada aga. Papa Prince, pa-shoutout po nga da sa gamay sa mga patod nga da sa Burabod na Vienna family ko no. Hello! Sa mga taga-anitsu. Okay, kay may anit, ani-one, ani-two, ani-three. Hain daw lang ito na no, mga lugar.
3: Pagmata na, kay aga na.
0: Pagmata na! Pagmata na! Aga na! Kore na, pinamukha. Na ano daw, wala sa'yo. Oh siya, naglilipay ka, naglilipay. Waray, waray, dire. Bahala kam, dire ka maglipay.
4: Pagbudot.
0: Basta ako nalilipay.

0: para may makain kami araw-araw. Bawal ang tamad, ha, charot ako. Correct, bawal ang tamad. Kayo biya ka nga, ipipila ka sa Duplin. Maruyag ka, pilak-pila ka sa Duplin, diri ka maruyag. Ano? Mga kasangkayan. Ganit ayaw ka mong pagtuyang. Gani yung mga asawa, mga hubya. Ha, kinahanglan mga mag-uyatom iton kay para mabuhi kam. Maruyag lakam si iton, padirig-dirig la. Dirigadak si Teruya. Ha, mga kasangkayan. O pa ito mga kuang gihapon, mga... mamanso. Malala mga ayam, ginmamanso. Kasusan ako ang talinga. Oh, lakas ng headphone. Bawasan ko, babasan. Bawasan pero nilakasan. Pag umaga talaga mga kabandera, ano yung feeling na parang bungol ka mo? Parang bingi kayo eh. Bingi-bingihan lang.
1: Aray ko.
0: Oh, mga ito na niyo, parang ito, nabubungol-bungol ka mo. Sad sito. Tapos may mga time na minsan naman... ito diba, pag halimbawa, pag aga pala, malan, aniyo kasi pamati, mali ito, nabubungol-bungol kam. Halaro may pamati, very good, klaro. Tapos, pagkuan nga ni, nangaran sini, pag tika aadaw na, malalim pamati, salim talinga, malan natin gusog. O, sanglit pa, hihinayan mo ng radyo. Kay mali ito, nariringa ka na. O, nararanasan yun, ako ganun yun. Pag umaga pa lang, parang sarap makinig ng radyo. Kasi umaga pa lang. Tapos pamaya, pag tika aadaw na, oh, di ba? Nariringa ka na. Hihinayan mo na. Okay naman, sound mo ko no, Papa Prince. Papa Prince, asan si Sixy Rocky?
2: Wala.
0: Sixy Rocky is now signing off. Nako, hindi ito updated si ano? Si Alma Dorin. Nag-last program na si ano, si Sixy Rocky. Umalis na po siya. Hindi mo na alam agad. Lilipat na po siya ng ibang stasyon. Pero hindi dito sa Katarman. Kasi pag dito sa Katarman, madumot kami sa iya. Malipat siya istasyon tapos hindi na sa Katarman. Ay nako. Sabi niya, okay naman radio ko. May kabusis ka artista. Oh, talaga? Ang marak niruruyagan. Nano, maupay ang boses doon ni Papa Prince sa imo radyo. Malang ko, ha? Malaan na. Masigit pa siya artista. Saan nagpunta? Secret! Di ko sasabihin. Tanungin mo na lang siya. Sabi mo, Sixy Rocky, isang estasyon ka. Aulas ko na siya makita ko dyan na wala agad saan siya. Oh, ito sa Iyabado. Balita, direk ko aram ko. Baka yung si Sixy Rocky. Oo, pag gusto niyang bumalik sa Radyo Bandera, welcome na welcome po siya. Lagi siyang ano, kumbaga, laging bukas ang pintuan ng Radyo Bandera para i-welcome siya. Diba? Diri kaya niba, nalarga na nga ni, diri na siya gin-welcome. Kami kasi, ganun kami kabait. Ganun kabait ang team ng Radyo Bandera, Katarman. Diba? Pag may gustong umalis muna, pansamantala para sa katahimikan. Diba? Pag bibigyan natin. Kasi hindi naman ho natin hawak yung kanyang panahon. At ang kanyang pag-iisip. Malay mo, gusto niya lang ng peace of mind, di ba? Katahimikan muna. Oh. Naiingayan na daw siya kasi si Alma Dorin, lagi ano eh, laging nakikinig. Naiingayan na daw siya. Nagsasawa. Actually ako, malapit na rin ako mag-resign. Antayin ko lang siguro mangga mag 1 year lang ako dito. Mag 1 year ako ngayong ano eh, ngayong December. December kasi, December ako dito napunta eh. Anong araw nga yun? Di ko lang matandaan kung anong pets ha. Pero December you are. Mga kabandera.

0: Kaya ako nga kung sa inyo. Huwag ka lumipat, di ko pa nakikita sa personal. Di pa ko nakilipat, kalang may ko. Oh, malipat nga na karugo sa Tacloban. Ay, nako mga kabandero. Hoy, nakadikayak si to. Nag-imbanong mo si Sixy Rocky mo. Sixy Rocky!
1: Aray ko.
0: Di ba nakadto ka sa gawa? Ano mo si Sixy Rocky? Nikoluan mo. Nakadiak si to. Para lang sa'yong pagpakulaw.
1: Aray ko.
0: Borga, dak magpakulaw kan Almadurin ka. Kuan, ano ini? Bangin aka. Di rin nabuhian. Di ko pa nga kao na ya. Ay! Patay. Yaya ka pala.
2: Pagmata na.
0: Kalamay pa. Kadelikado. 7:14, that is our Filipino standard time. Oras gindara sa iyo sa best coffee green. Kapag-apan ng San Miguel, Pelpelsen, that's your global Filipino beer. Kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang sa 88.1 Radio Maldera Katarman.
3: Yeah.
0: Sa programang
3: Gising Norte kasama si Papa Prince.
0: Of course!
1: Yeah.
0: Kasama yan si Papa Prince, Papa Muna, Prince si Pipa.
4: Nag-enjoy ka ba?
0: Nag-enjoy ka ba? Kunwaray, ayaw. Poroko na la. Dari ka ginpipirit kung mag-enjoy ka or dare. Ang importante, mahalaga.
1: Aray ko.
0: Mahalaga sa akin.
1: Yeah.

parang baliw lang. Alam mo, minsan si Papa Prince, parang minsan nababaliw. Siyempre, mag-isa lang ako dito. Oo, alam mo yung mga kabandera, pag ako lang mag-isa dito, para akong... ay, nako. Hindi ko ma-explain eh. Parang ewan ko. Ewan. Bahala, sir. Basta ako yung happy lagi. Ako kuno nag-i-enjoy talaga. Parang ikaw na lang nag-i-enjoy. Ako, hindi na ako nag-i-enjoy eh. Minsan ba pumasok na sa inyong isipan na minsan napapagod din tayo sa gusto nating trabaho. Parang gusto niyo mag-change career naman kayo. Ay! Kasi pumapasok yan, sumasagi yan sa isip ko minsan. Minsan nagpipipti-pipti rin yung utak natin, di ba mga kabantay? Ano ba, magre-resign tayo? Pagpapatuloy natin? Di ba, mag-change career tayo? O wag muna? Oh, di ba? Manda. Di ba, may mga sasitong kahit ikaw, iniisip mo ano ba? Mag-asawa na ak, diri pa. Mag-iingid lang mo na ak, or diri pa. Ano da, kung makontinyo pag-eskwila, usunod na lang. Diba, sasito niyo yung mga iniisip ninyo ba, mga kabandera? Ako kasi minsan, ganun din. Di may kanya-kanya makita isip. Di ba? Hindi ka man siguro... kuwang, nagpipinanrambang ko. Kumbaga, may mga desisyon tayo na parang pinag-iisipan ng malalim. Diba? Kumbaga, Sara yan na, Sara una, Sara ikaduha, Sara ikatulo. Dob-dob, saan giiupay na nga pagkasara. Diba? San siton? Nararamdaman kita, B. I got you. Alas 7:17 na. Rosha, tugtugan muna tayo ha. Magbabalik si Papa Friends. Huwag kayong aalis. Kay Lumarga ka nga ni. Lugaong ka. Lugaong ka. Dere ka mag-enjoy ngayon. Kabaho pa naman si Tungak na naluwas. Ora, 7:17. Natiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-Bandera mo!

0: Josh, welcome back! Oras sa Pilipinas, 7:26 na po ng umaga, mga kabandera. Hatid pa rin po yan sa inyo ng San Miguel, Pel Pel, San Gatru, Global Filipino Beach. Kapag Gapuin and Santon Blast. What are you waiting for? For waiting. Ay, nako, si Papa Paris pa rin po ang nakasama ninyo. Nakakasama at naririnig ninyo, mga kabandera. Hype na hype, no? Ganon talaga, pag umaga, kailangan hype na hype. Ayoko yung mga tatamad-tamad. Ayoko yung mga boring lagi. Hindi maganda yan, yung parang wala ka lagi sa ano sa mood. Kapangit si Toy. Hindi yan maganda. Hindi yan maganda sa kapaligiran. I told you. 0969-071-6213. Yeah. Sabi niya, ano, Alma Doren, ituloy mo lang yun, Papa Prince. Ha? Huh? Ayoko nga. Yeah. Mag-vote ka kung nadiri na. Yeah. Joke lang. Yeah. Eh, milang, may mag-dumot ka sa ako. Anyway, paalam na po tayo. Yeah. Mga kabandera, tuloy-tuloy lang kayong tumutok dito sa... Wala kayong abangan ng kawakapet kwentuhan. Pagod na. Ay, naku. Nagsasawa kayo lagi sa mukha ko eh. Alam mo yung tipong program ko ngayon, tapos maya-maya program na naman. Kaya... Ayun. Hindi muna. Hindi muna sa ngayon, mga kabandera. Kasi ito, kumbaga, ito muna yung dapat kong focusin, yung gising narte. Kasi ito talaga yung programa ko. Saka na siguro ako pag may mga partner na tayo, mga kabandera. Yung pangmatagalang partner, mag-saswak kami, no? Sino kaya yun? Yung tipong alas 6 si Rocky din. O, kailangan alas 6 si Rocky yung... matindi talaga yung ano namin. Matindi talaga yung tandem namin, B. Dapat magpa-partner kayo, dapat ganun. Parang swak na swak kayo sa isa't isa. Yung tipong kapag wala kang naiisip, agad niyang sasaluhin. Ito talaga si Chick Siraki, magaling talaga to sumalo eh. Ano kaya ang klase ang sinasalo nito? Sana. Diba? Baka mamaya iba yung sinasalo nito. Si Rocky, saluhin mo. Salo! Anyways, tungod kay wala na makita oras, mga kasangkayan ko sa kanginam. Buwas utro kita magipamati, ano? Oras alas 5.30, tonto bala 7.30. Of course, didi lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman.
1: Si Norte kasama si...
0: Ito pong nakasama ninyo, Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa. Goodbye and I love you all. Bye-bye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat issue.

0: sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon na.
13: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones

0: Herbs na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: katuran.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na 6 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan.
5: Sumasahim papawi ang programang
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
5: Ito ay isang alternative health program. Mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
6: Kasang
5: Timar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Good morning.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Gemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
0: Good morning! Good morning!
1: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
0: Good morning!
1: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming maraming salamat po!
1: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Ay doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto dito naman sa ating lugar.